0: Fulham FM.
1: Ha! Kini magbe kuro nbe o. Radio Adaba to wa yen gan ni ko fi sile si.

Jesu oluwa wa ami ara mi olufe mo kiyin o mo kiyin tile tile daddy mommy mo kiyin oruko mi ni woli rotimi le so mi baba si oni lati inu ijo imole alaye gbogbo eda alaye te lori ofe lati ma gbo ohun oluwa lenu mi mo kiyin wi pe eku adua nta fe soro le lori lone kini kana o na ni wi pe egbo o ogo ojo ale karogolo dale oro yi je oro ti o la fun awon ti o ba mo itumo re ati awon ti o mo riri re wi pe oluwa je ki rogolo di ojo ale gbo mo fe ko sami to lagbara pupo ni oruko Jesu Kristi ti Nazareti mo pase won soro gege bi woli pelu Psalm 97 ni oruko Jesu baba mama orogolo dojo ale re ase majemo ni tori pe awon kan wa je laye o awon kan wa won ri ogolo laaro sugbon lojo ale won ri ogolo awon kan wa won ri ogolo losan sugbon ngba to di lojo ale ogo sonu awon kan wa won ri ogolo laaro ngba to di osan o le oru wa o le okukun wa o de se kini o o gbe igba ogo o gbe lo lowo won o subu o deru ogo na te ba si wo ntoto bi ile aye se ri be le se ri yen afi eni ti o ba mura pe oluwa jo nitori oro mi madake so mo ma nso nkankan to ba jokunrin tabo ba jobirin oni le ise bo ti ni le ise yen nkan akoko ti wa ma se ni pe ma fi adua sere to ba je musulumi ma fa adua sere to ba je kristiani ma fa adua sere ikeji oni wi pe ma fi funi ma saanu tori pe njo to ba dabe ni pe esu fe gbogunde anu to nse yen ati awon iseda boya mosalasi boya sosi to ti sore fun olorun yen a wa dide tori pe won ma fi adua run e lowo angeli won yo wa ma suri fun e iketa oni wi pe bawo lo se se business e bawo lo se nse se o fi business e ise se o fi dore se o ti fi se ti family gbo mi dada then target e lori income ati outcome o wa very very important now ma gbagbe n to se koko ni wi pe be vigilant ko de kiyesara se ri awon kan wa ninu aye yi ki sawada o business won company won ile ise won o ma nlo dede gbogbo e nbureke sugbon ngba to di ni owo osan ni isoro de kina pe ni isoro o wa di wi pe oja o fi be dabi mo company o lo dede mo so o ma nwaye be koda gbogbo to ba nse laye me so pe o nsanu ngba ti ota ba dide si e olorun wa ni dake nitori oro re e ma gbagbe ola yi ola ola ola yi ti se Friday oni ipade adua alagbara nla ti ilu Moshin e mura sile tori awon kan ti mo fe fun yin gbegede agbena egbo adua yen ma ni agbara egbo na eyin ti e nbo lati abolegba eyin ti aboru eyin ti e nbo lati ayobo eyin ti e nbo lati sasa egbeda osodi agege eyin ti o di olowo gbogbo yin pata eyin ti e nbo lati bariga eyin ti e nbo lati bariga yen ozi fun yin eyin ti e nbo lati oju elegba te ba ti de Moshin eyin ti e nbo lati Eko Eko di mota aja te ba ti de Moshin e so fun anybody pe e lo si onile gogoro te ba de onile gogoro bus stop e bere Idera cinema hall Tadeyo street kojule kefa si onile gogoro street yen gan lo fori so onile gogoro ago meje aro ola si ago mewa ni wa ti yin olorun gbegede o gbena now e je ka wo iwe mimo bakan na ka to lo wo ese wura yen eyin ara mi olufe ni ilu owode ti se owode kan soso e mura le o ipade n bo ipade adua toluwa ni ki ma gbe kiri aye ati gbogbo orilede
ipade yen owode lo kan bayi owode lona diroko eyin lo kan o to ba di on the 26 osu ta wa yi gbegede agbina jesu nbo nbe owo olorun yo si sokale nibo lati fe se nbe o na ni alagbon alagbon primary school yen ibe lati fe se alagbon school to wa legbe titi bayi ibe lo ti fe waye to ba di ni ola egbo ekun rere re ago merin ni pade ma bere lagbara lowo ledumare a de pari ni ago mesan lale loruko jesu yo dara fun yin okan re abale o ri ba ti se o si rona gbogba gbogbo eyin ara owode ati agbegbe re pata e mura sile now e je ka won ti iwe memo so ta ba wo iwe Isaiah chapter 62 se mo pe mo soro kan lekan mo ni ma saanu tori gbogbo en ti ba saanu ota ati iji ton ba ti nawo buruku won anu to se ni o ma gba o iwo to de saanu to wa ri eni iwo to ti ri se to re ni ti o ti ri se mama foju pare ko ma wo pe ta lele iko kan foju kan mo na se o le jo ni orun e lowo lola ko si eni ti ran lowo si lara re iwe Isaiah chapter 62 verse 1 oni nitori ti sioni emi ki yo dake ati nitori ti Jerusalem emi ki yo simi titi ti ododo re yo fi jade bi titan imole ati igbala re bi fitila tin jo oni for Zion's sake will I not hold my peace egbon ti oluwa wi mo to ko sini anu ma nfohun nigbati ijibade fun eni tin saanu be ni mo so fun e mu oro yi dani o se pataki eje ka lo gboro eri se wa ri ni ola yen Friday tin ba ti kuro ni mushin mo nbo ni isaga nibi ti mo ti fe ta ti fe gbadua adua ma ni agbara se ri ororo ti osu kejo a pin ni isaga sugbon e ma gbo igba ati akoko ta ma pin mi o je gbagbe yin laye so tori na kan gbogbo yin e mura sile mo nbo na gbogbo eniyan e ja gboro ri eni kan bere pe nibo ni isaga ibi ta ti fe sepade yen ni ola ni saga o na ni sabo underbridge onijoku town hall gbole kan si sabo underbridge onijoku town hall so tin ba ti ku oni mushin si saga ko ju 40 minutes lo be ni 40 minutes pere ni so ma mi na nbo ba ti ku oni mushin mo nbo saga mu ni so e ri mi o ni saga mu lola God bless you eyin kan wa lowo lowo te ni isuru bayi boya bi oro ile tabi o nko le lo o ti yanju e si bi kankan egbo papa eyin te je contractor te ma fi be ni promise and faith gbogbo bi to ba ti ko proposal si wa ma ri iran lowo nbe wa ma ra anu gba nbe sugbon e ma saanu o ra anu o si ri iran lowo e ma gbagbe o ni gbogbo ojo Tuesday ipade suru lere Fuja Street community o to wa nbe eyin ti oju elegba e ma le sina e ri moto direct tabi koropo to lo si Fuja Street eyin ti e n bo lati mushina olorun yo ran yin lowo e ri moto direct na papa julo tize to n bo yi o ma je ojo agbara ti emi mimo adua ta fe gba olorun ti fi fun mi mo de mo pe baba tin gba olorun yo si gbo God bless you it is well with you ilogbo elegba town hall gbogbo ojo Wednesday niyan te ba ti de iyana era bus stop Lagos Badagry Expressway ele lo si ilogbo elegba town hall e ma gbagbe o ni ola Friday eyin ara mushi o e ma pera yin bayi gbe phone e pe aunty e pe egbon e pe aburo e bi gbogbo iwo to ba je contractor onise owo onise osu supplier tabi eyin te ni le ise lala a fe gbadua lola o n ta de fe gbadua ni pe oluwa je rogo yi lo dale ina ogo me je ojo dojo ale n ta fe se nu mo gbadua fun enikan e sami o gbogbo omo to tara re bi o je yan loju re mama te n gboro re yi e ri pe arugbo ni iya ki so omo yo kan yen lo bi o sugbon mi ro pe mi fe soro buruku omo iya yen kan ko gbe nkan re se ri laye
o de wa be gbogbo iwo to mo e ti ga ti aye ti jabo tabi omo e o ti de ibi aye ibi gigari ni oruko Jesu olorun ma to won si bi aye nla mo pase ni oruko Jesu wa rogo lo jodo ale gbo wa logo re di ojo ale emi mi mo gbe odide bo tin jade lone loruko Jesu lo ba nu pade osu yi ma pe e mo lo Psalm 83 mo fi sure fun e ni oruko Jesu osu yi ma pe ose owo to reti wa ri owo yen gba contract yen agbele e lowo ko ni bo lowo e won ni fi oku omo ka omo le o ninu iwe awon omo logo Jesu koruko omo re sibe gbo o wa ri se ayo ni de duro Jesu Oluwa amen egbe eyin eniyan e ma gbagbe gege bi mo ti so eyin ti e fe wa si pade ni aro la ni ilu mose eyin ti e n bo lati aboru iyana paja agege egbeda gbogbo yin pata abulegba eyin ti o di olowo te ba ti de mose ele lo si onile gogoro bus stop street to fori so onile gogoro bus stop yen ibe ni idera cinema or tade your street niyan kojule kefa sibe ago meji aro la bere a pari ni ago mewa mo tetede mo rire gba ni tori ni ola yen Jesu o ti mura sile lati se lori God bless you it is well with you yo dara fun yin o pe ero ibani soro yi 0706717 0079 bole kan si 0706717 0079 eni kan gbo mi mo fe ko fi owo eran ipade yi lowo o si ra anu gba so pe baba e gba mo send owo yi e fi sise oluwa account number na re 00699 36107 bale kan si 00699 36107 Access Bank oruko to wa nbe Light of the Living Church Access Bank ni o eyin ti abaranje alimoso ti e fe ise adura anu nkankan e ma se yonu e lo si abaranje road Alabama bus stop Oye Wole Street ile baba Oye Wole lo pade mi lori TikTok papa ni aro yi bayi ni ago meje bayi bi ago meje laaro yi pade mi lori TikTok Prophet Rotimi ile so mi ni ko fi jo mi lori TikTok

0: olugbọn agbọn mi saye are saje ki n gbọn mo gbọn loni mo gbọn lana emi na ko olodumare lo logbọn n lo loye e ku ojumo o ni bi gbogbo te ba wa te tun tin gbọ e la loro tuni oro ebu kon o oro egansiko ni mo fi n so fun yin pe bo me ni ba dara ka wi a ni fileke si di ome lomi o aye ijega ba famile te ntuto e je ka wawo ebole ni ilu aje dibule e tun wo ki tun tupe pe oro sile e je agbe nkan ti asiwaju tun se wo se nigba kan aimoye awon eniyan ta jateran ni nkolopa rin ni gboro bi an ba nlo awon VIP fere o modun gbaran ati e wa da won to leye ki won o lu olopa momo yato sa won ti ko ye ki won o lu ati waju wa wo gbogbo oro yi pe kilo ti ye ko ti se je olopa to ye ko wa ninu police station ti e ki won o ma sise ti won bi an ba nlo na ti an ba nlo won lo bi an ba hanu lo fan bi moto mi ba n bo won ma lugi mo moto ni moto won ma ko eni ti nlo ni koboko leyin bo olopa ti n se ti e be ni mo po ma se ti e adupe lowo asiwaju to wa fi ofin di won pe kikaluku o pada saye dipo oru awon won yi won wa yan awon civil defense ni po si e n ba mo po ni n to fe ma tele nka ko lo gba civil defense awon civil defense na tun wa wulu fun ilu aje dubule wa lorilede wa nbi debi pe gbogbo bi nka alumani le wa wa gbogbo be pata ni won fi won ha si pe ki won ma so be ba si fi nkan so o le o ko lo ni gbogbo n ta won ta ni lalumani le nla won ka ba n ko lo se golu ti won wa lo ni ka so ni aba won opolopo nkan mi ti won ji ko lo be e si n so pe bo asiwaju o sise bo ba tun wa fe sise nko olopolo pipe lo ma bi batu mo gaji bo se ba orilede iko lo se wa mo ni sin yin boro aje wa ti se kura tetele ti gbogbo wa wa kawo gbera bi oko panu mo to debuso ti o le lo mo se olugun mi tun ji ojo to nu ba ro ri jinle asiwaju mo po le dibe mu n lo fi gbe si minister interior to fi nje kari gbogbo re mu eyin na e wo bi nkan ti se wa ri bayi e je ka pawopo ka pamopo ni o ka fowo ti asiwaju leyin ka jo se ko n gbogbo ko le baada enikan ki jawade o onikan ko ni o sa ma lo so gbogbo bi alumani ile wa wa onkan na ko ni o ma lo wa awon olopa boya won se dede abi won o se dede civil defense n sise o gbogbo bi ti nkan alumani wa wa pata onolugun mi na po ibe lai moye igba omo yin na kuku ni nilu olodo abi bo se nse ni lu olodo eyin te je baale ebe na te je baale le won lori eyin na e wa woro ko fi sadake fowo so wo po pelu won be ba ri ko loro si eda ti won gbe joba lese ti won fe ma fi ogbon alumokoro iko wa lobe lo be ba muru won ko si ti a da ogbe won sile fun se bi ko lo fojugun oyin ke gbe si waju ijoba ni ko rojo ti e bo ba je bi won o mo ikani o rojo ikasiko ni o da eje ka jo se o asiwaju oku se o oku afomo niyan se ma deyin o tori pe an ri pe o le se niyan se fi o sibe gbeni ti ba n ta lenu gagaga iwo fi won le fun dajo olodumare aye ki yin ni teyan ba se nkan to dara ota won le yan da e la loro ni o tun di ni dede akoko yi kan na lola ka to paja
1: Before you buy that multivitamin, ask yourself, is it giving your child complete nutrition?

0: ojumọ re bayi ohun na kuku ni mo owo
1: ojo ma yo ona ni di
0: ojumọ kan ko ni ma kowo mo rubo enu
1: ona idi
0: be lojumọ kan ko ni ma kasi o ma yena
1: ona ni di
0: ojumọ to ma ni loni ko ma ojumọ owo ojumọ to ma ni loni ojumọ ayo ni oje
1: kere o to bi oni yanu ile mi
0: iran sekere kan o ne ba won rode ibanuje ibanuje o kere o tobi ko ni jete niko kan le te tin gbo wa
1: ko ni so ninu
0: eko ojumo eto ko ojumo mo o lori eto ojumo ayo laaro tuni
1: ire kan mi kore bi da lori
0: ire waju ire eyin ire gusu ire ariwa
1: mo jiji ayo
0: komo

0: o so saju o fi lede wi pe are Bola Ahmed Tinubu isejoba re gan na lo kokko ti gbe owo awon mogun kuro ni 49,000 naira si 100,000 ko to di pe kunwo yi tun wa e je awo ninu isejoba to wa lode yi se alero pe o mu oro igba igbadun awon ologun wa ni baada lati moju toru eto abo
1: seri ibere ti ebere o fe loko idi e sugbon a fi ogbon tori pe mi fe ko dabe ni wipe a fe ti owo oselu ke ati bo sugbon sibe na eni ti o fese ko ta to se ni pele nigba ta fese ko o ye ka lu logo enu wipe o ti e boju wa ti a ba wo
0: sori eyan ni owo bi ta wa
1: nbe ni ti a ba wo se awon sejoba to ti koja won wa nbe won si ri eye ti awon ologun won ngba pe o kere jojo o pe ti mo tetin paru oro igan ni ayara mi wipe a o toju awon omo ologun wa to o toro ni kan ma so ohun sugbon eni ti o se fun ni die o para tun le lo se nla na nigba ti awon ti abajoko si abe AC ti ajoko si inu bi ti o se kini kan ti o si di pe ka joko ka fo oko iwe ti won gba million ni osoosu telomi gba billion gan ni osoosu ti o si ni awon aje monu losirisi awon ti won si nse eto wi pe ki kan ma daru ko ile de ma do de to si fun awon ti won joko sinu office ti gba million ni lanfani lati joko sinu office be gbogbo ala mo kan to sele ti ti agbesun mo baba ye de gbagboro leni a ri pe gbogbo ti a se papata lo ma dawo duro ti o ma me iru awon eniyan bawon ile ka toju won sugbon e je ka tun yin ijoba ti o wa lode ti o ti eran ti won pe to ele ti egba eyin na wo kan te so lekan 49,000 naira fun eni ti o n doju
0: owo omo ogun to kere ju ni o to kere ju lo
1: be ni awon na ni won awon na ni won bo general melo le ti gbogbo ari na ti n doju boko haram boya ninu unit kan e le ri boya bi corner kan be sugba awon te ma ri to po ju se ba awon mo ti o ti awon ti won je bi sergeant bi corporal won se ba oran na so ba n wa ni oju ogun ohun ohun awon loju temi owo re ko gbe pe luju eleyi lo se ani o toro ni ka ma so ohun se iru awon ti won tun won so yi onumoje so wi pe papa julo pa ka te fa so pe dupe lo mi o fe soro oselu sugbon e je ka ba so pe na dupe lowo re e Bola Ahmed Tinubu wi pe won ti e boju wo awon eniyan won yi pe at least a ti le je urelebu kan pe ti won ba le se le definitely na won tun le se nkan toju be lo fun awon yin tori pe e wa igba ta tun pada si eto ijoba lati 1999 ki awon eniyan to mo gbo pereju ki o ma gba 49,000 naira o ye ko ju gba wa ti gege bi omo ile de wi pe awon omo ologun wa to kereju pe 49,000 e kini 49,000 naira to se se bi to wa lo fe finance sile e je ka ti ri ti a ba n so wi pe ka dowo bo ka dowo bo looto gbogbo wa ko ni a le so pe gbogbo nkan ti a re n se ko ni a feran sugbon lori ile ti won se emi fowo si mo fese si inu mi si dun mo si yin are Bola Ahmed Tinubu wi pe won ti e se ranti awon omo ile ise ologun
0: oda eni ti o je Peter Obi iroyin kokko jade wi pe o lo so pe ki awon ologun ki won ma gba owo afikun eleyi ti are to se sugbon o ti ku oro re je tori atun ri are iroyin mi pe oni ohun o so be o mi mo boya yin na ri
1: mo ri mejeji emi o le paro la kokko igba ti o kokko so oro yen mo rerin mo so fun awon eyan ti won yi mi ka wi pe yo se pada mu oro e kuro ta si so wi pe ohun so be inu mi si dun wi pe o si ti jade lati so pe ohun so be mo so kini kan lekan pe ki a ka ma se ti oro oselu bo gbogbo nkan ti o ba n lo papa julo to ba ti ni se pelu abo ati ore mi awon eniyan ti a ba ti n ti owo oselu bo bi pe atubo n pa okuta si re si wa ni seri lori oro to so yen lakoko ati le pe o kun je ati le pe ko ko je ohun ti emi ni to fe ko se to e ko so nipa owo ti e si tun fun won gan si kere o o ye ke tun ba won fi si ko si igba ti a o le bukun owo awon osise ologun eye ti a no sori awon ologun won kere pupo ka ma so pe ti ri e je ka lo si house of national house of assembly wa ile awon osofin wa ke wo eye ti won gba leni kankan won ke wo eye ti won fi n se bi wardrobe allowance won ti o ba se me orilede to je wipe nigbati oro abo won mehe nje won ni awon oloselu.

0: kan to le duro sinu office ni bi ti ora ko ti mehe se bi awon awon eyan ti won ja ina ni o je ki ora bo ko se kini ni o je ki ora bo me ki lo re to wa ni won lara lati toju won a le so won emi ton o so le ti okay eni ti olom eh mo so le kan si pe awon ti won ti subu loju ija ki lo ba awon ton won si afefe ire emi na ni family na ti o ti subu na loju ija be se nje won le so wo emi fun ama ba ti ya won ati awon to je ojulumo won ko se yowo teyan le san to le daru emi ni be pada tabi to le mu na won yan be du ki olorun tu gbogbo wa ninu
1: oda
0: nitori na o ye ka toju won
1: oda e seun ogbeni adebomi e je ki asare doke lona asin pada abo a pada abo e ku kale

0: e tun ku dede woyi eyin eyan wa ni bi gbo ti e tin lanfani lati mo gbo wa e ka bo sori akanse eto ni ikanni ta wa yi e tun ba wa sun idi radio yin tori pe eto yi yo se yin lanfani pupo pupo papa julo ninu idile yin ile ise ton se gbogi 24/7 aba mixture awon na ni won se onigbowo eto yi ti won si ni ka mo gbara wa nimoran ka mo soro isiti funra wa ka si mo towo tin do wa bo abi aso se bi yoruba bo won ni eni to ba dake bayi o na ni tara re ba dake ni koro mo wa di idile to tin toru tele to wa di nti yanpon yanrin sele nbe awon kan ni won fi oro ni won fi to wa leti ta si wo wi pe ka fi gbara wa nimoran ka si fi si odi won ile aye wa idile kan to ti n toro tele laarin oko ati yawo biri on na loye lo wa bere ni je pe yanpon yanrin o n sele laarin won ase inu yawo yi ko do si bi oko re bo se ti mo se o ni ko soju se re bo se to ati bo se ye oloko ohun o se to ko soju se re bo se to ati bo se ye ninu ile depo ko pe oko re sakiyesi ki won dijo wa ojutu si isoro to n koju won yi ko se be depo ko gbe igbese pelu oko re nse lobirin yi lo ba na se sita amo ko pe ko jina ibe na lo ti gbe jombo wale to si ko bara re sadede lo bere si nru to si bere si nbe ibi ti won ti nbe kiri ohun ibe lo ti wa jewo wipe e dakun e ba nbe oko mi e si ba nso pe ko dariji mi tori mo ti se lo ba bere si jewo ibi to rin si ateni to ba dore e koko ase eni to ba dore e koko yi ko fe fun re rara eleyi un ohun to fe lo lara re lo nwa kiri o wa di pe obirin ohun o ge ka ba mo je nigbeyin esi ma wi pe yoruba ni abamo bayi o na ni gbeyin oro kọlọrun oba ko ma je ki abamo ko gbeyin oro gbogbo wa eyi ni ile ise to wa nse gbogi 24/7 aba mixture la fi wa ngbara wa niyanju wi pe iwo yawo to ba mo wi pe oko re o se daada to ninu ile gbiyanju ke ejo wa ojutu si ona abayo ni ki se wi pe awon beta ana seta o na lo le jona abayo iwo na gbiyanju ko ra egbogi 24/7 aba mixture ko ra foko re ko bere si ni ta kebe a nje n to dun a mu n to dun elomi wa ko le bere mu nkan le mo be elomi wa ko le ririn seju marun yo ti ma fowo le badi gbo awon nkan ta nje dedun dedun yi to n sakoba fun ago ara wa laye atijo awon baba nla wa ti won ba je nkan dedun o lawon egbogi ti won fi mo koju e awon egbogi na la wa po papo sinu 24/7 aba mixture lati mo je iwulo fun gbogbo awon eyan o wulo fokunrin o wulo fobirin o wulo fomode be lo wulo fun agbalagba e si wa mo wo egbogi ta n soro re yi ko lo tinu rara omi ponbele na fi se ajo NAFDAC si fontelu iwo na lo ra loni tori pe ija wa ija osi always guide ni won ni ko guide ara re e je n koko doke lo na mo si n pada abo e ku kale
1: baba egba mi era mi kale oro ko mi yi ma ti su mi ise lo n pariwo eyin didun ara riro e wo mo se mo pe ko le mu oko lo opo mo ni o se suke suke da towo re le ni koda ti e kon sun lo ni
2: aba aju ko ti igbo ni nipa 24/7 aba make sure koronjo gbogbo bile tawon okunrin bire fun gba gbogbo akanse gbogi bile ta gbe kale lona ti gba lode 24/7 aba make sure ko lo ti nu rara o ka gbo eyin didun ara riro afo gede gede jo ti ara danu logo lo mo ya ba duro to ti o si ba sise akori lodun lolufe re iwe atebo la fi pelu re ajo NAFDAC fonte gba to da lagu ara 24/7 aba make sure lati je alagbata jake jado le Nigeria e ma pe 0916062653 0916062253 oruko money janu omo 24/7 aba make sure gbogbo iga ijawa ija osi always guide me
0: bẹẹni ìjáwá ìjà òsì always guide náà ni ṣe wá rí gbogbo ẹyin tí ẹ bá fẹ jẹ alágbàtà fún lè iṣẹ tó ń ṣe gbogi 24/7 aba mixture yìí nọmbà yìí òun náà ni kẹ ẹ mọ pé 091-60-62-62-53 ẹ jẹ́ ń pè lẹ́ẹ̀kan sí 091-60-62-62-53 tó ó tún dìgbà míì náà tá a tún mọ pàdé ire

0: Cocaína é cool, calé.
1: Baba, egba mi, era mi kale, oro ko mi yi, ma ti su mi, ise lo pariwo, eyin didun, ara riro, e wo, mo se mo pe, ko le mu oko lo oko mo ni, o se suke suke, da towo re le ni, koda, se e kon sun lo ni.
2: Aba, ajo ko ti gbo ni, nipa 24/7 aba make sure, korojo gbogbo bile ta won okunrin bire fun gba gbogbo, akanse gbogi bile, ta gbe kale lona ti gba lode, 24/7 aba make sure, ko lo ti nu rara, o ka wo eyin didun, ara riro, a fo gede gede jo ti ara danu, logo lo mo Korea baduro to ti o si ma sise akori lodun lolufe re iwe atebo la fi pe lo re ajo nadaki fonte gba o da lagu ara 24/7 abamission lati je alagbata jake jado le Nigeria e ma pe 0916062623 0916062253 oruko money janu omo 24/7 abamission gbogbo iga ija wa ija o si always guide me
3: Ma ti eri ni gboro lenu ojo meta yi
4: o be la bi ni isoro isara ina mo ni bo ba ji gbo ara ma ro mi isara yo ma fa mi so lati bara idide ese ni o ma ro mi gogo debi pe mi o le bere mu nkan le ise lowo mi ma n kuriri ati ese mi ti ma kan mi gogo koda irorun su dede o ore mo ti gbiyanju gbiyanju o rona bayo je aye ohun ti e wa su mi
3: agbo ni ise lo se je lobe se wo gbo ni pa babo oke ogun ni ogulugo den ton fi wi atego so mo ara aye lore lori eyi ke yi isoro ton jo mo idalenu iwo na gbianju ko si babo oke ogun loni e ma pe 0706460649 0706460619 babo oke ogun agbalagba ode ton fi wi atego sewosan
5: mo ke okunrin mo ke obirin mo ke omode mo ke agbalagba emi ti mo nkin ni babo oke ogun ti gbogbo aye

Tama mata kaba kaba na mo ma fi so pe ode ni mi ode ni baba mi eyin na mo pe awo ode a le rin ni ogbon seju a le rin ni wakati kan a le rin ni ogoji seju ti nkan kan o si ni yo wa lenu ninu si ara wa be ni nkan kan o ni yo wa lenu ninu egungun ara wa se bi ewe ategbo yin na la wa na lo iwa na wa janfa ni ewe ategbo lodun emi baba oke ogun ti ma wa ni number 4 Tudu Yamin Lane, opposite Oyemekun Grammar School, ni ilu Akure, ero bani soro mi re. O samu o, 64, 60, 64, 19. O samu o, 64, 60, 64, 19. Alaafi arawo, ni bifi apia.

0: MC Gima Squire, your full name, Bitumbe,
1: two
0: Prophet A and Prophet SMA, a day among Ugo, John, Matrosoluta, with your Moloku, Castle Yama, Garasa, Lucy, Daoro. Happy celebrations.
2: Dun ayade ileje olopa nipele osun lo ti fi kele ofi gbe awon afrasi mewa toto ninu ise meji leyi ti awon olopa awon ti won lo se latare bi oro na bi o se kan ru gbodiyan ese kuku ni ilu modakeke ni bi won se so wi pe bi awon janduku awon ba tun se yawo ile eko gbogbo ni se le to je ti ipele osun to wa nilu ire igbese ohun lo waye saju eto debo sipo gomina ti e waye ni ojo abameta ti ose yi nipinle osun awon mẹrin afurasi ni won ra mu ni modaeke ati ijoba ibile ila orun ife lori esun igbimopo igbiyanju atana ni lorun osan gangan fifi yajene ati sise ni nisu ta ti en ton si farapa pelu ninu nkan ja ogun leyi ti ijoba ti gbese le lakata won awon afurasi onu olufemi olatunji eni odun mokandinlogoji ajayi idowu odun mokandinlogbon

0: ti arakunrin na to wo nigba to soro lori idajo ohun Muhammad juwe re bi pe ke lo sinu iwe iroyin Daily Post iwe iroyin Punch ata iwe iroyin mi tu jade loni ke kayoku nbe
1: eku dede wo yo eyin temi nilo akure emi femi alagbologo ni soro
0: office ni wa ni soro jo so ni pe lagbegbe won ni pa lori 070 latari bo se ru wi pe ki lohun ti o sele se ki se pe alagbe ti fi gbagbo won lowo ni adu ni na to je ba won wo se pada si ile won
1: mo ma bo ni se femi alagbo tabi ni meji bi ti awon lopa to n se re meta te meri te marun ti de to mo ma bo ni se femi alagbo tabi wo ni
0: we ru ni dele po we ru
1: 3 ile se wa o wa ni isolo junction ni egbe Democracy Park Beletimaruwa ese
2: adu gbele owo e je ba gbeto tun
3: se fun
2: owo e tesi kunku lo oja yen wa mo riri yin ese ese
3: o adupe o
2: enti e nse atileyin fun etu bo se won sa fe amo riri yin o gbara lowo olorun le lajo ma ri bara
3: ami olorun
2: lo kwe nikeji mi
3: chief commander bi odun in lorin le mi je alade alele lo ko ton fi gbe mi laruge
2: oruka de lo ko ti mi ati wede fale gan baba to bi mi lomo eriji ekiti ngo ni city na bi mi sibe na mo dagba si bi odun ya kare le
3: kare le ile la nlo agbe kan oroko roko roko roko ko gba gbe ile
2: o ya fe gbe mi abe ope anuya leri jiyin ikiti
4: yi la fin ki gbugbu awon eyan wa tan wa lori ijoko koko ti to lati ge akara oyinbo fun igbeyawo toni
5: e to igbeyawo laye
6: e jowo e duro na jare
7: ah ilo sele
6: ki won to so wapo nje o ranti po sele ri television fun mi fridge nkan ero foso ise le wa ma fowo foso nle en 2026
4: eh ni tuto
6: ka ta so pe o ti ran won abi
4: tan lo ti so pe mo bodo ra gbugbu awon kan ile kan so ni bi ti cdk e wa
7: e mo lo tun je cdk bayi
4: be ni o cdk e le ra fridge yin ero foso ati be be lo
6: ka kuku wa gba pe gbugbu awon kan won yi ti wa ninu ile re lowo lowo ba ti soro ye abi
4: ah lati osu to koja ni mo ti ra won
6: Oluṣe Agunkan ẹsùn wa pọ̀.
4: Pẹ̀lú CDK, o lè ra fóònù, tẹlifíṣàn, ẹ̀rọ amúnáwá tó ń lo agbára ìtànsán-òòrùn, àga àti ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn nǹkan mìíràn. Sanwó díẹ̀díẹ̀ láìsí èléwó lórí ọjà tó bá dọ̀dọ̀ wà. Download CDK lórí Play Store àti Apple Store.
8: Iléeṣẹ́ wa wà ní Danco Plaza, Ajilosun, lẹ́gbẹ̀ẹ́ Olú Motors, ládojúkọ Maria Asumpta Catholic Hospital, Ikere Road, Ado Ekiti. Ẹ lè pe 0707-484-3351.
9: Agbe ọfọ payajọ are olo amiru kiti eni gan eliwu ko wa ndi oro mi ori ara re ni o mi ru
10: egbon mi enikan o se yin are ara lo nba yin ja e so bo se nse yin ka gbo
9: egbon ro mo san mi isora nfa mi so ori keri ke ara ndun mi ibade to wi gbarugo je temi ilerin ogbo na kan se keji ma
10: are ara ni ogun te yan le lo ko royin e fe lo mi bo se dara to ni mustif capsule egbogi to kapa gbogbo ami ati apere te sọ nìyẹn o ẹ lọ ra mustif capsule kẹ ẹ máa ta kébékébé padà
11: mustif capsule ó wà káàkiri ibi tí wọn ti ń ta ojúlówó oògùn jákèjádò ìpínlẹ̀ ondo mustif capsule wà nílùú àkúrẹ́ ondo ilẹ̀ olùjì ọ̀rẹ́ òkìtì pupa ìbọ́kọ̀dá mustif capsule tún wà nílùú ọ̀wọ̀ ìkàrẹ́ àkókò ìṣù àkókò ọ̀kà àkókò ifon àti nílùú kaba.
12: iléeṣẹ́ tèmítayọ trado medical nigeria limited ló ń ṣe mustif capsule jáde láti mọ pharmacy tó súnmọ́ yín ẹ pé 08103369434 bí àyípadà kò bá sí lẹ́yìn ọjọ́ méjì kan si dokita re o.
13: On August 8, 2001, we made a commitment to our nation. A commitment to be there whenever our people wanted to dream bigger, reach higher, and do more. And for 25 years, we've kept that promise. We've helped bring loved ones closer, turn ideas into opportunities, and dreams into reality. Truly, we've come a long way together. Cheers to the next.

0: yẹ yẹ wa pe ku dede asiko yi lai gbogbo ti ategun ikoni ti o nfe de iroya yo la moto yi wa papa julo gbogbo awon omo to fe wole iwe giga ati awo bi ta n sare pe ke awon omo wa na le wole iwe giga eni kan be nbi pelu mi e ba mi ka won to ngbo wa nle
1: aku dede asiko yi o gbogbo eyan ara le aku ojo meji meta oruko mi ni olori daniel lati le iwe seda seductional consult ti akale si egbe kajola hotel ni edo lodge loke jebu lakure
0: e seun opolopo awon eyan ti mo le iwe yi kini nti eni fun awon to ngbo wa bayi
1: gege bi awon eyan se mo wa ni gbogbo pe ilewe seda seductional consultant gbe kale lati ojo pipe lati ma ran awon omo lowo lati bo si ipele keji ni university ni orilede wa nbi bayi ti omo ba fe lo
0: kini awon ti omo gbodo ni lati kopa ni bi eto yi
1: akeko to ba fe kopa o kere ton o gbodo ni credit marun ni neco tabi waec o ni se pelu eko ti omo ba fe lo ko ni ipele keji ni university to ba

akiyin o ni bi gbogbo ti e tin gbo wa eto alafia ara omode agbalagba lokunrin lobirin ti pada di irorun lati ileise Amolap Healthcare Limited nipasẹ awon egbogi adayeba pelu ewe ati egbogi ti a fi imo ijile ode onise agbekale won ni ayika ti o rewa ati ilana ti o ba ofin ijoba se peki reki awon egbogi wa wa ni oniworo ti a mo si capsule pelu olomi ti a mo si liquid awon egbogi wa na ni amobitas Amo Flush Capsule, Amorex, ati Atura Herbal Mixture. Fun oniruru aisan aifojuri ati idakureku alaafia, tomba isan, eje, eran, ati omiara, wo ijakadi. E ma daamu jina mo, Amolap Healthcare Limited ni olorun gba fun lati ojo pipe wa, pelu asiri onu abayo si alaafia gbogbo ebi. Enti eba si akiyesi tabi idaniloju, arun bi ki okunrin ma le seyo.

0: ti won je kukari aluwa la ile ise eto environmental protection agency Lekiti ati awon to nri si oro o sekun omi ko sekun omi olohun oni jari jamba gbogbo e o dalere environmental mo ki yen kaabo sa o
1: e kan ro loju
0: se gbogbo nkan dun
1: alaafia lawa
0: e seun
1: e se gan
0: I have to tayo bawa ki awon ara le pata lati pe inu yin dun pe lati wa ba won tori won gbo yin bayi won de fe mo to sele nipa environmental sugbe nje ka ti e kokko kira wa ka yo mo ra wa na alagba ka ka yo de
1: gbogbo ara le mo ki yin o emi ni olu kayode adumo ti o wa ni ile ise idabobo ayika ni ipinle Ekiti enu mi dun lati wa si ori eto laaro yi lati ba yin jiruro lori akitiyan ijoba ni eto kapa ayika wa mu kama ba ri jamba kama ba ri ajalu ni ipinle Ekiti e se gan e kule o
0: to ajalu bi o ni ba kaloku ta ba soro nipa ayika a o sese ma soro re orisirisi idanileko orisirisi ipolongo

0: so really matter gan
1: oda ko se iyonu e je ka se ojo po bayi fun gbogbo en kenin to ba ni bere lati bere lowo Dr. Jude nipa aisan inoru ati yonuna ele yo konkan awon ami ti alere ti aisan yin ba fe sele tabi to ba ti wa lara eyan a de ti so nipa bi awon igbese ti alegbe nigbati aisan na ba sele boya ka lo sile wo sun ni o tabi boya ka lo gun ta ba dele wo sun of course they will tell us what to do so whatever ni ibere e pe wa sori 0816251 9991 0816251 9991 ni number ti owo no bi bai wa te ba ti pe te ba de ni ibere lati bere e je ka bere lowo dokita wa hello good morning hello Carol. Okay, in every bit, 0816251 9991 Hi, hello, good morning. Hello, Carol. Oh, da Shelly, Baba Booms, okay, ah, boy, you are. Lati, Kare, Kini Berry. Ah, boy, ra ni te ba le biyanju lati pe pada ale gbo ibere yin mo de mo pe Dr. Jude na wa ni kale lati shalaye fun wa bo se ma lo 0816251 9991 ni number to one bi wa hello e karo
2: hello e karo mo
1: e karo wo ko yin ati bi te sin pe wa
2: Ibrahim Sulemalo lo pe lati ilu owo
1: e ka bo ibere yin
2: ibere ti mo fe bere lo Dr. Ani pe mo ni ipenija oju ni ati bi 3-4 years ago bayi ma mo de ti wa lo se ayewo ni hospital bo igba oju yen se clear awon hospital wa ni pe ki se pe glaucoma ni pe bo to ti o ti pe to wa mo bi mo de se yan gba mo ti lo se hospital kan na ni Akure njuma ni side danjuma eni kan na wa so fun ni pe bi na run te so yi na o ni ohun ni but owo ogun ton pe ngba yen ni o ni agbara wa awon kan na mo ti wa lo nse agbo ngba bo still on still lati gba enuma oju yen mi o ti suru kankan bo mo se ma ri glue mama ri glue jede je o ti se wa nso mi lo ko mi se wa sibe mo ni ko ara mi da e number yen
1: onda onda ko se wa la e se won guy Ibrahim Dr. Jude kini e fe te kele le resource nko ti mo se
3: Mr. Ibrahim best is for group ma e ati so lori eto itele another condition to two are threatening ni eye conditions so actually to ba ti ba oju je chances to reverse that damage man wa very less so but irrespective pe ko le reverse eyan ni that ma lo awon ogun yen so that ko ti no baje koja bo se wa lo be je so ba condition ti bi gbare po ti wa ni close to end stage to we gba te ba ri pe no ni kan lo ri ko si it's just light perception la man pe to ye yin before counting finger ka to ma so pe eyan a ri bi meters si centimeters so boy respective e ma gbianju eyan

0: tabalaba ni.
1: O ya se bi aye ni gba mi nitori ati deja loro
0: ekun alaye kae dapo
1: aye ni fanyarin nitori ati daye igbesobe
2: seri labalaba ti mo wi o ki se labalaba laso labalaba laso
1: aye o ni daye rin sigari wa lagbara lowo olodun
2: labalaba
1: e kason ibi da ti lanfani lati mo gbo wa Ikan ni Adaba FM 88.9 be na la waye.
0: Egun alaye, babalaba ni wa.
1: Lori eto.
0: Egun
1: alaye. Aye dori lode. Ma gbadun ara wa daada losan toni.
2: Ki se labalaba lasan, labalaba lasan o to ba di bulekun.
1: Aso Ope Yemi jo da yin re. Ajo ko tagba ku roro.
2: Kaye da ko mo fa iso yi amo alara.
1: Ile ise to n se gbogi 24 samba mixture awon na na so nigba owo eto yi
0: egun alaye kaye dagun mo fa iso yi amo wa lara
2: to ninu ewo
1: oni ka ma dara wa lara ya
2: olohun lo ti ko gbogbo ebe iso
1: ka de tun ma gbe asa wa ga
2: iso yi amo wa lara
0: babalaba ni wa o egun alaye babalaba ni wa
1: Ri ba meji ko.
0: Ta
1: ba n gba ida wa ida o si always guide na ni. Ma lo ba won dasa e. Ta ba ra won ton dasa e. So fun won. Je ki won mo. Wi pe ko ma so be mo. Ba n gbo ko se we ko se gbo. We n be gbo n be. O de si n sise bi tatijo. 24 samba mixture ewe atebo na ni
2: kaye dagun mo fa iso yi amo alara
1: ko lo tinu rara omi pon bele o na na si fi se
0: egun alaye kaye dagun mo fa iso yi amo alara
2: o ninu ni bi ni egun mo ni won a fi mi so lore
1: o ti wa kaakiri arowo to yin ladugbo yin yen e be ri e nbe ni street yin yen e be ri e nbe koda lagbo leyen e be ri e nbe o si bi te ti le ri o ti di osupa ran moju
2: sari don baba won ni kilo

0: Hello, Ekaso. Hello, Edu Ambe. Oru ko yin ba tin pe?
1: Atowo mo tin pe o.
0: Ke le pe?
1: Atowo.
0: O ya, e da sin to wa nle.
1: Ah, bo je mi o da fowo kan pada o.
0: E da pada.
1: Yo da pada o.
0: Abe e ti da pada ni.
1: Abi mo ti da pada ni.
0: Otan. O de se o. E je to wa lo mi. 0816251991. Hello, Ekaso.
2: Ekaso, sa ipo eto sa.
0: Yes, ma.
2: Ade bi pe lajo gbagbe akoko.
0: O ya ngbo yin.
2: Sa to ba je pe ni ni. Pa ni ki won wa si bi ti mo wa. Owo mi yen wa fun mi pada ba wa fun won. Ona ko ya won o le se o. Ah, in fact, oju won ni ma se popo na o sa.
0: Otan.
2: Ori ko ni se ko ni wo fe ni ati won.
0: Otan, oda. 0816251991. Hello, Ekaso.
2: Hello, sir.
0: Ekaso.
2: To ba je mi phone yen ni phone ma ju si.
0: Inu.
2: Inu gbo ni ma ju si inu gbo.
0: Otan. Okay, ejo. 0816251991. Hello, Ekaso. Hello, Edu Ambe. Hey, Oja. Hey, Wani. Hey. Hello.
3: Hello.
0: O ko yin ba tin pe?
3: Jero morire lati Tapaji Ekiti.
0: O ya gbo yin lati Tapaji.
3: To ba se pe mi ni ma ni pe kan wo kokan wa ba mi. Owo 30,000 kan gba lowo mi kan fun mi, lai fun mi kan gbagbe phone won.
0: Kan gbagbe phone.
3: Bẹ ni.
0: Otan. Owo yen ka yin la niyan sa. Eh? Meje meje lu sada o. Meje meje kuri si u
3: meje meje
0: le saja.
3: Ba ma da pe ba
0: yes sir.
3: Ma kweto. E seun o. O ma mu fonu yen oju won tun wa fi npe mi yen pe fonu e gbagbe sinu moto mi ma ni ki se driver don ba yin soro o gbagbe fonu ti moto mi o
0: epa
3: inu konta ma lo ju si won o le si e la
0: kan ga what
3: inu konta
0: okay
3: to ti won le to mi o ki gbe ni ma ju si
0: ah otan
3: o de la ma gbe titi lai lai
0: o lagbara. Ezo. 0816251991. Ejo welo mi. Hello, Ekaso. Yes sir.
4: Okay, ya bi janda.
0: Yes sir.
4: E ti gba da gba du voice ya bi e ti meni tun soro.
0: O lagbara.
4: Evangelist ye lo lati lo kola.
0: Oh yeah.
4: Bo ba je mi ni, ti se woli ni ma se o.
0: Eh eh. E se woli. Ah, won ti lo. Hello.
4: Hello, Ekaso. To ba je mi ni mi fun wa.
0: Eh, se kini? Eh?
4: To ba je mi ni.
0: Eh.
4: Oju to fe set yen kon lo we dan.
0: Kan lo se kini?
4: Eh, mi fun wa lai.
0: Otan. Ti mami anari ba ma choose music. Mama wa aso po. Ya jabi omo Nigeria rere. Mama wa aso. Ya jabi omo Nigeria rere now. Bíbélì náà dẹ̀ ni ẹ mọ̀ jẹ́ àfi búburú san búburú náà. Àbí náà. Hello, Ekaso. Ẹ súnkò lẹ́gbẹ̀ẹ́ rédíò yín.
5: Ẹ wọ́n ní ló ń sọ̀rọ̀ látàkùn rẹ.
0: Ó yà ń gbọ́ yín.
5: Eré tó wá gé mi. Èyí tó fi mú mi yẹn. Owó tí màá gbà lọ màá da 50,000. Ṣé ní owó yẹn wà á kọ́ sẹ́yìn kó tó ní kọ́ gba fóònù wọn.
0: Ok.
5: Eléyìí tó fi mú mi yàn á kọ́ lọ fi owó yẹn lọ ṣé.
0: Ok.
5: Tó bá jẹ́ pé torí bóyá dọ́kúmẹ̀tì kan kàbí kankan màá lọ sí 20,000 náà lọ ṣé.
0: Ok.
5: 30,000 náà tó kù á jẹ́ owó epo tó gbà lọ́wọ́ mi fún ẹbí ra epo.
0: Ok.
5: Tí wọ́n ti kọ́ọ̀sì ìnira fún mi.
0: Oh, alagba o. Hello, Ekaso. Eti wa nbe. Eh. Ojo deye keye. Olorun. Olorun o lo nta won. Hello, e ka san o.
6: Oga mi o ma ni wale.
0: E seun o.
6: Mo ni yojo lagbo Olorun.
0: Ami ami.
6: Ah, ka mo ni ki te ki wa ni mo se wole wole ni.
0: O da ko si wa la.
6: E ti lataro e pe fa lagbo Olorun.
0: E seun e seun o. Mo je ri bolesi. Yo lo da pada ni. Je je le pe e sa gba mo sa fa yin fun gbogbo e. O fa yin fo Olorun. E gba phone yin. Abi na. Hello, e ka san.
6: E ka san sa o.
0: Yes sir.
6: Abiodun Latore.
0: Abiodun Latore.
6: Eh.
0: Oye dasi.
6: Eh
0: eh.
6: To ba je bi emi ni o.
0: Bi eyin.
6: A so pe so po ti lo.
0: O ti what?
6: So po ti lo. A so phone ni omo lu abi niyan fi wuwa e.
0: Hmm.
6: O ti ja won, o ti se ti won fun mi na ti se ti mi ni.
0: Hmm. Hmm.
6: Mi ni lo phone na o. I will destroy it.
0: Kai. Otan. E seun. E ja wa nikan si. Enikan pere ni o. Labala yi. Kawa bo se abala tokan. Hello, e ka so.
6: E ka so.
0: Yes sir.
6: Ah, Oluwa to mi si lati ilu Akure ni sir.
0: Okay.
6: To ba je mi ma se gege bi omo Oluwabi.
0: Bi omo Oluwabi, tori mo ri pe kokko rerin na.
6: Ma ti omo Oluwabi fun won. Ma ba ko fun won pe owo ti mo so fun yin o, send e pada.
0: Kan send e pada ke ra lati.
6: Ti ba di wa ri alati to. Ibi to ye bo je ose kan ni mo fe lo lo nbe, o ti gba yen ko to ri fun.
0: Te ba wa npada abo, te ba tun bo sowo won ko.
6: Ah, yen to wa lo fa.
0: O lo fa. Ola gbara abo. O da je nse bayi. E yo doke lo mo npada abo e ku kale na.
7: Gba mi era mi kale oro ko mi yi ma ti su mi ise lo npariwo eyin didun ara riro e wo mo se mo pe ko le mu oko lo oko mo ni o se sukesuke da towo re le ni oda ti e kan sun lo ni
8: aba ajo ko ti igbo ni nipa 24/7 aba make sure korojo gogun bile tawon okunrin bire fun gba gogo akanse gogi bile ta gbe kale lona ti gba lode 24/7 aba make sure ko lo tin nu rara o ka gu eyin didun ara riro afo gede gede do ti ara danu logo lomo okunrin abaduro ti o si ma sise akori lodun lolufe re iwe atebo la fi pelu re ajo nafdac fun tedugba o da lagu ara 24/7 abamisho lati je alagbata jake jado le nigeria e ma pe 0916062653 0916062253 oruko money janu omo 24/7 abamisho gbugbu iga ijawa ija osi always guide
0: me ijawa ija osi always guide na ni gbugbu yin te fe je alagbata fun le ise to nse gbogi 24/7 aba mi cho e mo pe number won 0916062653 0916062653 ayan mi ti wa nle agbara ni papapa oya kini n to mu wa loni mo mo pe oni ko ni le okay. Zero 8162519991. Kila nyami, kini ntofi ilu, kini ntofi wi. Hello.
9: Ega son.
0: Yes sir.
9: Woli David Solomon.
0: Woli.
9: Emi n be lati lo kakoko.
0: Ijawa ija osi.
9: Always a good day.
0: Oh yeah, kila yan so.
9: Seri wallet latore gan o le mo.
0: Eh.
9: Anya beru gan o le mo toro o straight ni bere.
0: Eh, o straight.
9: O sa so pe olododo ki n kusoko.
0: Ki kusoko okobo.
9: Olododo ki n kusoko. Bo soro iye. Bo soro oto.
0: Eh.
9: Olododo
0: ki n kusoko akoko. Oh yeah, we are going olododo ki n kusoko akoko. 0816251991 Oli egba sa e ja welu mi 0816251991 Hello
10: e ka san
0: sa
10: e ma ku eto
0: e seun o
10: ojo esi lati oka koko
0: oya ijawa ija osi
10: always guide
0: then guide there
10: mo ga there
0: kila yan so
10: mo ka kile ni o
11: eni akia e seun e seun ona won omo lu
12: laba laba eyan
11: e se de kia awa na kiye hello
13: hello
11: e ka san
13: esa
11: o ko yin
13: e ko eto mi ti titla yo bi tayo like high school
11: oya kila yan so
13: oni alakoba ma
11: ko ba mi kun
13: alakoba ma ko ba mi
11: bo tin ba ntele lo e wa bere si je nu pada
13: ai sai ko won le pada lu
11: pada lu eh get kini ala ko ba ma ko ba mi hello
14: ai mani wale
11: amen
14: duke duke lati ta gula be
11: duke kila yan so
14: o daru le ni
11: o daru kini daru
14: weyin re wo
11: eh
14: weyin re wo
11: kini
14: ko lomo ogun bo lomo ogun weyin re wo
11: weyin ko weyin ni duke ma lo ko weyin kankan awo ko ti sa ko leyin e hello
15: ah
11: hello ah oja hello
15: hello
14: sa
11: o ko yin sa
14: omo bo lado sun ni lati ore
11: lati ore oya ki la yan so
14: gbogbo nta ba se
11: eh
14: la gba la gba ku wa gbogbo nta ba se
11: la gba ya e o te gba ngba dekun hello yes sir o koyin
16: friday lati ilu tutun
11: friday lati ilu tutun se ogun ta ba se na ni oya ke la yan so
16: eni odi dere ke kusoko
11: odi dere
16: odi dere
11: ke kusoko eh oya
16: arin yan
11: na to lo o lagbara bayi o asiko ti lo oya yan ki lo lu ki lo lu eh eh yes now oye egbo olorun mo binu si mi olorun mo binu si mi bo mi ba gbe leyin eja la re ja mu olorun mo binu si mi olorun ni binu si alagbara lowo olorun eja mo lo iyoku yo di ojo mejo lagbara lowo olorun ta tun mo pade ọpẹ yẹbi jọ ọdá òun náà ló kọ tẹmí jẹ ó di ọjọ mẹjọ táwọn pàdé lágbára lọwọ ọlọrun ọba gbogbo ẹyin tẹ ẹ fẹ jẹ alágbàtà fún iléeṣẹ tó ń ṣe gbogbo 24/7 abamijọ 09160 62 62 53 ohun gangan náà ni nọmba tó jábẹ ẹ pè wọn ó di ọjọ mẹjọ ire o.
17: Gba mi era mi kale oro po mi yi ma ti su mi nse lo n pariwo eyin didun ara riro e wo mo se mo pe ko le mu oko lo oko mo ni o se sukesuke da towo re le ni koda ti e kan sun lo ni
18: aba ajo ko ti igbo ni nipa 24/7 aba make sure koranjo gbogun bile tawon okunrin bire fun gba gbogbo akanse gbogi bile ta gbe kale lona ti gbalode 24/7 aba make sure ko lo tin nu rara o ka wo eyin didun ara riro afo gede gede do ti ara danu logo lomo okunrin abaduro ti o si ma sise akori lodun lolufẹ rẹ iwe atebo la fi pelu rẹ ajo nafdac fontenu gba o da alago ara 24/7 abamisọ lati jẹ alagbata jakejado le nigeria e ma pe 09160626253 09160626253 orúkọ ọmọ ni ìjánu ọmọ 24/7 abamisọ gbogbo ìgbà ìjáwá ìjà òsì always guide me.
17: Baba ẹ gbà mí ẹ rà mí kalẹ̀.
19: Iléeṣẹ́ tó sẹ́ tó ki ó fẹ̀nfẹ̀ ó kẹ̀ǹkẹ̀ ó wá sẹ́wẹ́wẹ́ ó dún bí ìlú dòdò létí ó dùn bí dòdò ìkirè 88.9 àdàbà FM.

0: beauty beyond buildings.
1: Ah, Sade, ku si oko mi. O bi yara igbalejo mi ati yara idana mi se mo ti won de abi titun.
2: Mami,
1: sugbon duro na. O se fi hypo nu ile ati tabili pelu awon bi ta tin dana yin.
2: Hypo ke.
1: Beni, awon kokoro ifoju ri ki igba lero. Tori na lawa na se gbodo ma pe si abo lojojumo pelu hypo.
3: Ma gba fa awon kokoro ifoju ri da bobo ile re pelu hypo.
4: Baba, egba mi, era mi kale, oro ko mi yi ma ti su mi. Ise lo pariwo eyin didun ara riro ewo mo se mo pe ko le mu oko lo oko mo ni o se suke suke da towo re le ni oda se kon sun lo ni
5: aba ajo ko ti igbo ni nipa 24/7 aba make sure koro jogun ogun bile tawon okunrin bire fun gba gbogbo akonse gbogi bile ta gbe kale lona ti gbalode 24/7 aba make sure ko lo tin nu rara o ka gbo eyin didun ara riro afogede gede do ti ara danu
6: logo lomo okunrin aba duro to ti o si ma sise akori lodun lolufe re
5: iwe tebo la fi pelu re ajo nafdac fun tedu gba o da lagu ara 24/7 abamisho lati je alagbata jake jado le nigeria e ma pe 0916062653 0916062253 oruko money januomo 24/7 abamisho gugu iga ijawa ija

ko simi ko le to ma rin lo ti waju elomi ere orun sun arara ba lo mi ba ti egbeju to so orun wakati kan aborun wakati meji to ba jila aro bayi ati dide nile re isoro ne ni o je bi ogun seju ogbon seju ko ni le dide nile yo da be po se wahala loju orun ni tabe enikan ti na ni papa loju orun to ba tun gbianju to dide le bayi to ba fese le le bayi yo ri pe sele se kan gogogogo bi eni to fi ese le egun tabi egbo wa ninu atelese re iru eleyi oda le mi fi ma so pe e ma ja daka ti wa na ba tin riru apere bayi gbianju ko wa yoju semi babo ke ogun fun imore ati oni abayo mo ti ko awon egbogi to wulo fun okunrin ati fun obirin mo ti ko wa lati ilu seyoro ninu ile ise baba oke ogun ni number 4 dudu yemi lane opposite oyemekun grammar school ni ilu akura ero bani soro mi re o samu o 64 60 64 19 o samu o 60

0: wa lati ilu Sanyoro to wulo fokunrin to wulo fobinrin ka wa jafani re nle se baba Okeogun ni number 4 Dudu Yemi Lane opposite Oyemekun Grammar School nilu Akure ero bani soro mi re oh sabu 64 60 64 19 oh samu oh 64 60 64 19 elomi ti e ti gbianju latun o ti gbianju sosin be ba ti e bi elomi pe bawo lo tin se ko ti e le ri alaye kankan se n pe ba dele elomi bayi e ri pe abohun na se isegun bile ni a pe mo ti lo yi mo ti lo hun mo fe ka ja dupe lodo olohun mo ti ri egbogi mo wa kuro mo ti mu wa si ilu Akure to je pe a ri anfani re je nindu Akure ati agbegbe re ngba teyan ba ti gbianju so to gbianju so sin awon agbalagba ni beru ba koke to ba kan ile oni bi kan gbe si ngba ti won na ba le gbianju to ba le yoju si mi ti olohun ba ni won ni o le janfani egbogi mo kuro yi o ri pe lagun olohun o ni wa ba kan na mo gbogbo eyi to ti gbianju si wa to ti gbianju sawo yen o ri pe lagbara olohun wa ni o dupe fa olohun ni o dupe ta lo mi esoju lasan o ngba to ba dodo wa a gbianju a se be lohun fun baba je pe nkan kan wa nbe ni lagbara to olohun o si ri pe olohun oba yo gbadun ati ene ni le ise baba Okeogun ni number 4 Dudu Yemi Lane opposite Oyemekun Grammar School ni lu Akure ero ba ni soro mi re o sabu o 64 60 64 19 o sabu o 64 60 64 19
1: esho baba mo fe bere bere kan lowo yin se onje ti anje lasiko yi tabi wahala wa lo papoju to sakoba fun agbo ara wa tori awon baba wa won ma dagba won ma dogbo won si ma ta kebe kebe kini o fa
0: o se atokun ibere to bere yi ibere to dani eje ka wa na sakese awon kan ta anje lasiko yi atawon nkan ta mu bawon nkan yi se da to ti won du to be na lo nsa ko ba fun agbo ara wa elomi ise ejoko lo nse be elomi ise duro lo nse be elomi wahala losan wahala loru ni be elomi ba wa wonu le yo ma ri pe gbogbo baradi lo be si ma ro hun ko ni le soju se re to ya ko se ninu le mo tabi ko ke ma gopo gbogbo ara ni wohun balomi ba lo le gbonse bayi bi ogbon seju ogun seju koni le ri gbasese ta ba tun mi ejo sese gbonse yen bayi ko le bi te wura bayi ni o ma se ese a wa won baba wa elomi isi agbe lo nse be elomi isi ode ni elomi o se wahala lataro titi di ale won tun fi ese rin loko won fe rin terin pada wale be ni won si tun ma ta kebe kebe kebe ogbon ewe ategboyi na ni won da elomi ofa ara ni ti e yo kan ma ri pe gbogbo onu ara bere si ma ta ohun ni elomi to ba ni eleyi ni yo hun lenu leni elomi ani eleyi lo tun yo hun lenu lola elomi o ti e le so bi tin se ohun ina mo fi ni eje ka wa janfani ewe ategbo ninu ile ise baba Okeogun ni number 4 Dudu Yemi Lane opposite Oyemekun Grammar School ni ilu Akure baya wa fe bere one abo ni mara kan to fe bi mi sa pe mi sori ero bani soro mi yi o samu o 64 60 64 19 o samu o 64 60 64 19 elomi ati e ma so pe ohun o ni nigbagbo ninu ewe ategbo mo nbe ko ibayawo o ti bayi to je ododo pade ni ngba ti won na ba yoju sodo mi ko wa janfani egbogi mo wa kuro o mo ri pe bi ewe ategbo ti wa laye atijo be na lo wa lasiko yi looto ewe ategbo ona won ti jin ko si n tosi mo sugbon wa ode ko si bi ta le lagbode ko si bi ta le wa egbode laari ewe tutu a si ri egbo tutu to wulo fun akunrin to wulo fun obinrin ngba ti won le ba wa si odo mi ka wa janfani ewe ategbo mo ti ko egbogi to wulo fun akunrin to wulo fun obinrin mo ko wa

0: ti ilu san yoro eyin na mo pe mo ma so pe odani mi odani baba mi awon odasi ni a le ririn ogoji isaju a le rin ogota aseju a le rin lataro titi dale ta ti ni ni soro kankan ninu si ara wa be la ni ni soro kankan ninu egugun ara wa se bi anfani ewe atebo yi na la wa na je nitori amo fini kan yi ni awa je anfani ewe atebo mo ti ko egbo gi to wulo fo wa lati ilu seyin oro papa egbogin mo wa kuro mo ti ko wa wa ta lawon ba ni ko gbanju to le yoju si mi gbogbo to ti nagbara to ti nagboro to ti ro bi baya o le kuro ninu soro yi fakan bale lagbara olorun ti wa na ba wa o je anfani egbogin mo wa kuro to si mo pe gbogbo to ro bi ko le latun se yan o dupe lodo olorun ma bo wa ni le ise baba oke ogun number 4 Dudu Yemi Lane opposite Oyemekun grammar school nilu akura nbe lawa ani fara nirawa boya fe bere one tabo ni mara kan to fe bere lowo mi pe mi sori ero ba ni soro mi yi 07 64 60 64 19 07 64 60 64 19 ba la lo mi yo ma ri pe boya bo hun ba tin se eyo inira lo hun fin se eyo alomi amata alomi amaro lagboro olohun iwo na wa ninu awon ti o ma gbe gbope number 4 Dudu Yemi Lane opposite Oyemekun grammar school nilu akura to ba fe bere one tabo ni mara to fe bere lowo mi pe mi sori ero ba ni soro ni yi 07 64 60 64 19 07 64 60 64 19 alaafia ara wa oni di fi afia oriba
1: a o ma tin ri eni gboro lenu ojo meta yi o be la bi ni isoro isara ina mo ni bo ba ji gbo ara ma ro mi isara yo ma fa mi so lati bara idi dense ni o ma ro mi gogo de bi pe mi o le bere mu nkan le ise lowo mi ma nku riri ati ese mi ti ma kan mi gogo koda irorun su dede o ore mo ti gbiyanju gbiyanju oro na bayo je aye ohun ti e wa su mi agbo ni ise lo se je lobe se wo ko ni pa baba oke ogun ni ogbulugbu ode to fi wi atego somo ara aye lore lori eyike yi isoro to njo mo idalenu ibo na gbianju ko si baba oke ogun loni e ma pe 07064606419 07064606419 baba oke ogun agbalagba ode to fi wi atego sewo san
2: live live ma fowoko
3: ADABA
2: 89 adab

0: Adaba 88.9 FM. Awolu solu dero pese.
1: Mokin ekale asiko se lataro. Iroyin asale re lati le se radio Adaba FM 88.9 Akure. Ilu Laramokin wa ta tin gbon Sategun. Folajin oyi tayo lo ni royin yin sajuna. Egbo awon koko to wa ninu royin na. Aye da ti wa fowo si ofin tuntun kan ele ti yo mu agbende ba eka na oba ipinle yi gomina pebulo si amugboro awon le ise oba simokan din logbon ni bi o ti se fowo si isipopada awon commissioner kokan nipinle ohun lori iroyin le okere wa fun ti asale toni orilede japan benu atelu abewo ele ti putin se si erekusu korea Iroyin naa re lekunre re Gomina ipinle Ondo Loki Ayedatiwa lo ti fowo si atuto oro fin na ba ipinle yi eleyi to wa loju na ti se ati mo ki agbende ko wa fun eka ina ba ipinle yi nipa sise agbekale egun eleyi ti o ma se pinpin ati pipese ina ba ni tibutoro ipinle yi ofin tuntun ni yo tun se idasile igbimo eleyi ti o ma sakoso eka ohun eleyi ti yo wa fun sise amojuto gbigba owo fifunni ni iwe ase mimojuto okowo to fi mo sise amojuto awon ise akanse to ni se pelu ina ba nipinle yi bakan na ofin na ni yo tun se ipese fun idasile eka kan to je ti ipinle yi ti o ma sise lori oro ki o ma sise lori owo ara re pelu awon alamojuto ni gbogbo agban loju na ti le je ki won sise won bi ise to fi mo ifigagbaga loju oja bakan na lo fi won tun se lalaye pe agbekale jiya eleyi to gbopon lo ti wa fun eni yowu to ba gbeyin bebo je lori oro na commissioner foro iroyin nipinle yi idowo ajanaku lo ti se lalaye pe gbogbo omo egbe oselu All Progressive Congress nipinle yi lo ti wa ni isokan pelu afojusun loju na ti le je ki aseyori ati igbegba oroke ko je ti are Bola Tinubu saaju eto idibo gbogbogbo odun 2027 ofi ojo oro nlede lasiko gba to n kopa lori akanse eto kan lori ileise radio Adaba FM ajanaku se lalaye pe laiwo awon iyato kankan ile to wa laarin awon igun egbe ke ile to wa sugbon to se lalaye pe won se ni gbogbo won ti fi gba na kan soja loju na ti le je ke are Bola Tinubu to fi mo awon oludije miran ninu egbe oselu APC ko gbegba orosoke ninu eto idibo olokan ojo kan ile to nbo lona wo se lalaye pe o nigbagbo kikun wi pe are Bola Tinubu ni yo gbegba orosoke ti yo si ni idaibo to lo bi 85% ni ipinle yi ninu gbogbo ibo ile ti yo jade ni ipinle yi ninu eto idibo gbogbo odun 2027 ajanaku lo ti wa satenuma ifarajin isejọba ti gomina Ayedati wa nlewaju re nipinle yi lati le je ki isejọba awarawa ko je ti awon eyan ipinle Ondo bakan na lo tun menuba awon aseyori olokan ojokan ele ti ijọba to wa lode bayi ti se are Bola Ahmed Tinubu lo ti ro awon eyan ipinle Osun lati se ra won losusu owo ati lati le je ki won gba alaafia laye ati pe won se ni ki won dibo nipa ire okan won ninu eto idibo sipo gomina to n bo lona nipinle na are Bola Tinubu lo se lalaye pe awon oludibo lo leto ati yan egbe oselu eleyi to ba wu won to si tun ro won lati satileyin fun oludije ile tan ba mo yi pe o koju osun lati mu idagbasoke to n ti awon anfani alailegbe ba ipinle naa are lo fojú oro nlede nibi ipolongo ibo egbe oselu All Progressive Congress eleyi to waye nilu osogbo loni ti se olulu ipinle Osun akoroyin ileise radio Adaba FM tolulope faleye eni to fabojẹ ni wipe igbakeji are ile asofin ile yi Bara Oji Brain minister fun oro aje ori omi gboye ga oyetola gomina ipinle ondo loki ayedatiwa gomina ipinle ekiti bi odun oyebanji gomina ipinle eko babajide sanwoolu ati gomina ipinle ogun to fi ma awon loko lekan miran ninu egbe oselu all progressive congress nile yi lo peju pese sibi eto ipolongo to waye loni nipinle osun nigba to nsoro nibi eto ipolongo na are le yi Bola Ahmed Tinubu eni ti are le asofin agba le yi gosu ya pa bi o soju fun nibi eto ipolongo na ro awon eniyan lati gba lafia laye saju lasiko atleyin eto idibo sipo gomina to nbo lona nipinle osun ewe alaga gbogbo egbe oselu all progressive congress nile yi ne tafe yi wada lo se lalaye pe oludije sipo gomina ninu egbe oselu APC nipinle osun iyen ambo lo je eleyi to koju osun ninu gbogbo awon oludije ti yo kopa ninu eto idibo sipo gomina to nbo lona lojo satide wayo gomina ipinle edo monday opabolo lo ti se amugboro awon ileise oba to wa nipinle na si mokandini ogbon pelu bo ti se siso loju ileise miran eleyi to nri si ibasepo laarin awon eya ileise tuntun ni won se agbekale re loju na ti le je ki alaafia to nti imudagba si imudagba soke ko wa laarin awon eya awon ilu ati awon kokan toro kan loju na ti le je ki alaafia ko tun gbadoba ninu asa to nti ise ati idagbasoke ipinle na en to je akowe ijoba ipinle edo musa ikilo lo foju oro lede ninu atejade kan le to fita ikilo fi kun wipe gomina opebolo ohun lo ti fowo si isipo pada awon commissioner tutun kan ti awon le ise miran lo to si je ara ona lati le je ke agbende ko ba isowo sise ati lati le je ke awon toro kan ko kojo osun ni gbogbo eka ile ise oba to wa ni ipinle na Iria Baka, Kayode, Jeffa, oni won ti gbe lo si ile ise to nri sore wakusa. Nigba ti Martin Anoyo Chukwu Ole, ti won si gbe lo si ile ise, ele ti won sese da sile to nri si ibasepo laarin awon eya. Gomina lo tun wa fowo si bi won ti se gbe awon commissioner meta miran lo si awon ile ise miran. ikilo lo se lalaye pe atonto ohun lo wa loju na ti le je ki gbogbo awon toro kan ni le se oba ohun ko je ki won sise won bi se atlat le je ki dagba soke lai legbe ko wa lori awon eto ijoba eleyi to n pese fun awon eyan ipinle na ewe orilede yi lo ti pe fun sise idasile oja kan eleyi to je ti carbon fun iwo orun le adulawo nibi awon omoye ni tibutoro ile adulawo ti se pejopo fun ipade kan nilu Abuja loju na ti fori oko so odun lati le se alakale sise idasile oja na ipe on lo waye lasiko ti won siso loju ipade apero olojo meta kan to daleri awon ona ato lati se agbekale oja na ni apa iwo orun ile adulawo Minister foro ayika Balarabe Lawa eni ti oga agba ni ileise on soju fun iyen arabirin ni agbon Abiola Awese lalaye pe awon apa iwo orin lo si ni awon ipeninja kokan lori oro oju ojo to si tun pe fun ogbajo owo lati wa ona abayo si isoro na Lawa ni sise idasile oja on lo fe je bi anfani alailegbe fun ipa fun apa iwo orun ile adulawo loju na ti le je ki ifowosowopo ko wa mami lo siwaju ba awon eto to nti awon ogbon nu kankan ati lati le je ki awon oludokowo ko tun ni anfani lati na pana yesi ipade apero on lo se akonu ogunlogo awon omoye to fi mo awon ekan toro kan ni tibutoro apa iwo orun le adulawo pelu agbeyewo lati se idasile oja na ileise olopa ipinle Kwara lo ti se lalaye pe o ti fi kele ofin gbe afurasi ọdaran kan eleyi to wa lara awon iko ajinigbe eleyi ti won pe oruko re ni Sanda Aliu lori esun bo ti se n gbiyanju lati ra ibon AK-47 pelu owo to n lo bi miliọnu kan o le ni 500 naira ni ijọba ibile Kaima ni agbegbe ipinle naa Aliyu lọwọ kele ofin ba latọwọ awọn ẹka ile ise ọlọpa to n ri soro ijinigbe latari bi mo ti se alatatopo re lo si agbegbe na lasiko ti won se lalai pe won se ni on dunadura pelu arakunrin kan Aliu Muhammad eni ton ti fese fe bayi lati le je ki ori iban na ra ile si olopa n se lalai pe ni kete ti won gbo nipa iroyan o la won eka toro kan se iwadi ton ti fun mi funle ti won si fi kele ofin gbe Aliu ko to di wepe won o fi ohun ija won sowo si ile se olopa se lalai pe afurasi ohun ele ti won fi kele ofin gbe lo wa n ka boroboro lasiko gba ti won foro wa lenu wo tori se lalai pe larija ton fi fe ra iban na ohun ni yo je ki o tun ran lowo lati le je ko lo si ipo oga ninu ipo ninu ipo won loju na ti le je ko na ko ni awon mo leyin ele ti o ma ko je lati je ki o ma sise labi ko to wa di wi pe won fi kele ofin gbe ile se olopa to fi toni le ti wi pe gbogbo igbiyanju lo lo baye lati le je ki won fi kele ofin gbe Aliu Muhammad en to fe ba se ibon ati awon miran ele ti royin je ko je ni wi pe won se ni won lowo ninu iwa ko tona ijoba ipinle sakoto lo ti buwo lo bilionu meji odin die nera gege bi owo lati le je kun ra awon alupopo ton lo bi egberun kan niye bayi fun pinpin loju na ti le je ko se iranwo fun oro eto abo ni ti buturo ipinle na ti won si pin fun awon eko eso alabo ele ti o je kun ton le sise lati gbogun ti oro ijinigbe ati lati le je ki oro eto abo ko tun bo mo yen lori ni ti buturo ipinle na ifowosi ohun lo je okan lara awon eto ile ti won fenu ko le lori to si wa lara eto ni ga mefa ile to je wipe ijoba ipinle ohun o n gba lero lati le je ki ise ohun ko tun ya kankan to si di bi buwolu lati wo igba keje gomina ipinle na Idris Muhammad ko bi iroyin je ko je ni pe awon alupopo ohun ni won ra lojuna ati le je ki won pin fun awon eko eso alabo ati wipe awon nkan miran ohun ni won tun ran ile ti o je ki ise awon eko eso alabo ko tun mo yan yan lori si ni ti butoro ipinle na nje be ba se ndarapo mo wa iroyin asalere lati le se radio adaba efe 88.9 akure ta fi kale si lu lara mokin ta ti n gbọn satẹgun ba ba pada de e o gbọ nipa iroyin ile okere abala awon amuludun to n ti iroyin re daraya e ma yin kuro nbe a n pada bo e ku kale.
2: Welcome to Great Springs International School, Emorele, Owo Road, where excellence knows no bounds. Our commitment to international standards shines through every classroom, and our state-of-the-art facilities create an environment for limitless learning. From day to boarding, we provide a nurturing space for growth, ensuring your child's educational journey is truly exceptional. Admissions are now open into GSS and SS classes at Great Springs. We don't just educate minds, we shape futures. Admission forms are available at the school premises and at Fingerprint Hotel and Suites, Obaile, Akure North. To reward excellence, scholarships are available for the best three students. First position, 100% tuition scholarship. Second position, 75% tuition scholarship. And third position, 50% tuition scholarship. Entrance examination for the 2026-2027 academic session will take place at Great Prince International School, Emorele, Owo Road, beside computerized VIO office, Owo Ondo State, Nigeria.

Adaba 89.fm tabi ke download application Adaba FM lori Google Play Store. Bakana ni le bawa dore loju awon opo ban dore wa gbogbo won ji www.facebook.com/adabafm88.9 lori Facebook at Adaba 89fm lori Instagram at xwa Adaba FM TV la wa lori YouTube wa. Bakana ni le firi nsowo si wa ni newsroom at Adaba 88.9fm. Iroyin te siwaju lori iroyin le okere wa fun ti asale toni olooto agba orilede Japan Senator Takahashi lo ti benu atelu orilede Russian Vladimir Putin latari bo ti se abewo si erekusi kore fun igba koko to si ni igbese on lo je eleyi ti won o tewo gba awon akoroyin lati orilede Russia fabojẹ ni wipe Putin lo se abẹwo si Itkop ele ti won mo si okan agbegbe to je gbogi ni orilede ohun to si je ara awon erekusu merin eni kohi ele ti orilede mejeji se lalaye pe awon ni won jo ni won se lalaye pe abẹwo na lo mu kin ko turu gogo si bayi latari ko ba ole ele to n sele fun awon to wa ni agbegbe na won se lalaye pe abẹwo na ohun ni o je itewogba bo ti wole ko mo. Orilede France lo ti bere iwadi bayi tako asoju re ele ti won se lalaye pe won lo si orilede Central African Republic iyen Bruno Fauchard latari esun wipe o wuwa ko tokan pelu awon obirin lasiko igba to sise iroju re ni olulu orilede ohun esun ni oyin je pe ni pe o waye ninu osu kini odun 2024 ati osu keta odun 2026 ele ko mu ki awon igbimo toro kan ko bere si ni se iwadi lowo ta wa yi iroyin je kuye ni pe arakunrin ohun ohun lo lo si orilede ohun loju na ati le lo se awon ise eleyi to ro mo ti soju orilede ohun ati awon eto miran iroyin je kuye ni pe awon igbimo ile to nitori alaseju bomi gbigbona ohun ni won ti gbe iwadi won kale bayi ti won si ti bere iwadi loju na ati le je ki won mo gbogbo ohun to ba lodi mo awon isele na. Labala iroyin amuludun wa fun ti asale toni idile ologbe elere ori itage ni tope osoba lo ti kede wipe won ti mu atuto ba eto isinku ara benin ohun lowo ta wa yi ninu agbejade kan le to de bi volu latowo molebi osoba ati awonuga ni won se lalaye pe ipinu ohun ko seyin ara ona lati le je ki won se awon eto miran ile to tun ro mo ni sisentele iroyin je ko ye ni pe bi won ti se mu atunto ba eto na ni o je ki won se gbogbo awon ohun to ni se ati awon eto miran ile ti won ba fe se ko to di wipe won o kede ojo ti won sin oku ologbe na. Awon molebi on lo wa dupe lowo awon ore egbe ati awon ojulumo to n ti awon alatele fun atileyin won ati bi won ti se gbo agboye lori oro na. Labala iroyin ere daraya iko egbe igbimo eleyi to mojuto gbogbo bi nkan si nlo ninu idije ti league agba ojo orilede Nigeria ohun lo ti se lalaye pe won ti darijin akonimo gba iko ti Bende Insurance iyen Kennedy Boboye latari bi won ti se fofin gbese kuro lori ifofinde eleyi ti won fi kan laipe yi igbese ohun ko seyin agbeyewo eleyi ti awon egun toro kan ti won gbe kale pelu bi iko egbe agbobolu na ti se raworase si awon egun ohun lati le je wipe won gbese kuro lori ifofinde na. Iroyin je kuye ni pe awon toro kan lo ti wa se lalaye wipe won se ni won ti gbese kuro bayi ti won si se kilokilo fun won lati le ma je ki o tun wo iru wa ko ton lojo waju. Iko egbe agbábọ́ọ̀lù Manchester City lo ti kede wipe agbábọ́ọ̀lù won lọ́wọ́ ogun Jeremy Doku òhun ni o ti setán báyìí láti fẹsẹ̀ rẹ̀ dojú tó yìí ti fẹsẹ̀ rẹ̀ lójú títí di ọdún

0: o ma mu le mi sa
1: adura ketere agba le bi kete gbo mlale okorin abale ira chubu danu wo yo momo fo odun te so kete olu kete ti sodun likuku keke likeke kuku kete te ro lura mo kin adura ketere agba ara mododi okorin abale ko odun ba ti jona na ma run odun le ko ye si emi ati yemi kan lori eto yi olorun de ka da adva ti jojo lori eto yi lale mo kin bi kete gbo mi fo e ka le o jo ba n gbe okede si
0: amia

Ni to mo ki sasere goba for where amodun odi emi ra se popo odun la sasere goba ko ba gbo libi ko te ko era o we ra run ko mu niyan si se meta si waju ko mu si mejo seyin o.

0: Oki Chief ojomo ojomo luja mo fo iku pale mo odun yi o in ti sodun in a sere mirin mo ki chief odopetu mi iku pale mo odun yi o in ti sodun in a sere mirin mo ki chief owa poru mo fo iku pale mo odun yi o o ma dagba ogere soro agbasun mo jisu para re ju jadu ati o egbo asisa na mu soju agba kere lule abare
1: kare
0: kon sa agba godo lule rin o gbodo mu chisi tu barun ade yari mo yiye rori agba ya yeso si fo wa poru ni mo ke pe ri abami ododun lo abegbe sewe o ra sa wako
1: o se o

0: meji an pe ejeji lala
1: esi o
0: ta ra oke da ejo mo lose mo ruro mekun ta ra oke da ejo mo lose mo ri je mi ki on ba lule oko mi o wa lo mo lobo ri je wule o mo lobo rin mo mi agbon igbo ijoki o na mu de lu olade pa lule oko mi agbodo gili gbe kara lori oni liboro aire gbe to lule ona ba o we ri ki mo mori bale lodo re o ko o
1: ka o de fo larin Eran de mo aya ni omu ni lori olomeba ti ma je sipo ri oko e lo lole ko lo mi ki kan tere yi o riku so re o ku wa tolohun mo ki bukola rowo mu ti ate onojin felis mo ki da egbe lo wa eri olawale mo ki dada eleyi wu pa to tun lataro lagbara olohun emi re asu pupo odun laye odo odun la jojo abi mo mo ki tasiko la jojo ma npade won ta ba mi ki oniyan kan abi meji si omo re ka jojo lori eto lale an la fani ati roju re o re mi ko ba mi ki po daru ko re ke ro mo fo le kun ba mu ba mu lale ba mi ki yan
0: ko se gan aba la enu rada kan pa o we ran terun go bi owo
1: amen
0: mo ki omo mi olamide omo abiola omo lola libi meji kan la ya ureju ni akure oye mekun na gbe bi o be baba re upogun ayo na gbe bi o bi yeye re kan sa gbagodo luleri a ogbodo mu su tutu barun o mo se gara mo ki olokada lupogun ayo ori ta olokada ni la ya pagbo si lodun ni bi tesi so mo ki shaman olokada nu kan ba ti fa lejo saturday ni ba ni baka ta fa ago mefa ati bere ile ya moju jo segbere
1: je won aya
0: alole aya je
1: won adigbe polo meji sika da mo gba dagbere ka di ru awere were for ode ijo mejo oni
2: iku pagbe bi onike yo daro iku paluko bi onike yo kosun iku palekeleke bi onike yo kefun
3: o ma se ile nje ni o
2: Eludile akomolafe ti ulu akure mu kede epapoda ati eto isiku abaria ati aba abaria ologbe alagba sofio idowu komolafe onikokuli jokerin osu kefa odun 2026 lomo odun 65 years ko lutumo ko ba di ogunjo osu kejo odun 2026 lagbara oku abakole be mosuari akure lo si adugbo wode lati be la lo sule aba loke ogba akure esasale lo gbagbo ka mo si wekipa aye lago merin le ronle lule aba loke ogba ejo kokan le logun osu kejo 2026 lojo Christ the way ki gbogbo eniyan mo sa de yanju a se esin fun oku aba lagun mewa aro ke aba ya oka ile ile ya simi ayeraye loke ogba awoje wewe ma tujo mo gbe yan arugbo mi the goodness defense center oke ogba lagun kan san aya ye the goodness center olubumi akomo la fe se odaro re o karo abarire owo lomo lagun ajilu owo lomo le batake ro kale ka bole kan tona sebo owo lomo ma gbo sose amu malu sodo igbagbo owo le jowe lesa okun eketa mo kete omo ati omo mo le fo
4: lati bere pepe lawon baba nla wa tin fi ewe ati egbo dabira to si nje fun won ni gbogbo ona lati ma wa je ki ogun awon baba nla wa yi parun la se gboro samule lona igbalode se eni moju ogun ni pobi nire nje ti gbo nipa AAT Trado Medical and Natural Health Clinic ile isegun ibile to wa ni number 73 osinle quarters legbe Ibo Church Akure ni pele Ondo debi ti won tin se toju ti won si n po ogun ibile po lona igbalode ohun ni ruru ona bayo lati kojo opolopo ogun tin ja idalaye se o ti sare o dabi eni pe ko si ona bayo fun omo gbianju lati se abewu si AAT Trado Medical and Natural Health Clinic to wa ni number 73 osile quarters legbe Ibo Church PO Box 1585 Akure ni pele Ondo fun alaye siwaju si e pe Adebayo Samuel sori 08034447184 08034447184 tabi ke lo sori ero kayelu jara won www.agbamiayetrado.com AAT Trado Medical and Natural Health Clinic ibi ta tin fewe ategun dabira bi tatijo
1: 08034447184 08034447184 only dodo AAT Trado Medical oga mi Mr. Jiga owo jori ofo kan ba dupe lo ra gidigidi kan ba n lo si ilu gbaroke lejo saturday kan lo ya ba n se oku ana ilu gbaroke elagba olorin arun lo ka bara se o emu na ti ka mo dupe lo abami prophet afolanyan aka baba 70 lulu la mo ken mo dupe lo re wo ku aduro ti mi ojo ati aba ologodo ti ilu jare ati sofia ademola lulu owo mo dupe lorin ku aduro ti mi lere kan si mo dupe lo abami prophet afolanyan aka baba 70 wo ku aduro ti abaola le ejo odun ni gogogon se ke niyan ba jale joko de lupogun arun je lai ti mo ba ya mo ra gale
0: lai la jaje yo ka jaje se lojumo odun gan lati sale jo lupogun e si teni

eyi ni si volume yi wa fa lowo sasere ti lugo ba fin kede odun iya wa olori omo ta wa fa lowo iya olomi tutu ti lugo ba bi ayeye odun o yo se waye ni nile si sasere ti lugo ba bere lojo keta lo osu kejo odun ta wa yi ni ya yo se wure loju olokun babaji ati gba irun mole to ba di ojo kerin la ni ya yo bo mi akota ti lugo ba ti o si wure fun gbogbo eniyan lojo yen ni won gba won alejo lori sirisi bi oloye otuba ajana are costa lati okiti pupa sifo odun wo idowo ade ti meyin olori awo ti lu ijare baba wa eji ogbe alaga bamba mo egbe ti pile ondo ati awon iyawo onimole lati okiti pupa akure ati owo ati awon omo awo to nbo to ba wa dojo ke dogu gogogo ni ya yo fo tuntun banu o sifo lumu iwa fa lowo sasere ti lugo ba lo nkede loruko eyo olomi tutu

0: wọn ma ba ni gbọ bukata awọn ilera alagwara lorisirisi ona ni baba ewe nje eleda masiri wa o ti koja apapo bi egun gbona o kikiti kan baba ewe nje latun baba eleda masiri lo si baba ewe nje eleda masiri mo kin yo e ku ise o ma kin se olodumare tin ba ise ko ne pe yin pa iwo na ojojuma lo nsharo je pe ailera yi so nkan ni o gbe mi re ko le gbe mi re ailera to nkoju yi nkan ni o gbe mi re ko le gbe mi re ese meje eji re lola olodun ba mi olodumare o si fi lele lati fi rin pada tori pe olodun ti se ta won kan lana ti e wa ni soro o se lodo ba mi olodumare jeri pe ko gbe igbesi ologbon ko gbe igbesi ologbon won ni eni moju ogun ni dabi ni re eni ba mana na la tele lara won ti o moju leja to mo tinu to de ewi ati egbo ni le yi koda to fi ma oke okun ina ni baba ewe nje leda masiri wa ti won tin da opolopo eyan lohun gbogbo eyin te ti lenu pe lodo baba ewe nje leda masiri mo kin ko rire ogun to ti se oloba mi olodumare ko ni je ko gberi mo iwo ni ko gbe igbesi ologbon je nfo ni namba baba ewe nje leda masiri ko pe baba baba bai kasaba e kawodi e dakun ilera yi ina ni mo koju salaye fun won o si lojoju si won danjuwe adresi won fun baba ewe nje leda masiri wa ni opopona bi ni ore loju ona bi ni ore un omo to so ni pinle ondo ibe ni baba ewe nje leda masiri na ni won fi se ibujoko bere lowo enike ni be ko so po lo si odo baba ewe nje leda masiri o se nti o mo won oya gbo number to pe won si aye nbe o eyan si wa aye ma fi aisan kanya aye o ma ye mo gbedi fun yin aye be ba dagbon e ma tami o be ba dodo e ma gbe nlo aye le aye nbe eyan wa e mo gan be pelu oya gbo number baba ewe nje leda masiri ko to ri pe imo to pere pere awon asiri kan fun o futa koko yi oya ba npe number baba ewe nje eleda masiri
1: fun ke bi adura e pe baba ewe nje eleda masiri sori ero bani soro yi 08065745041 08065745041 tabi 09055135564 09055135564

ma fi owo oyo beke mu oro aye ara re gbegbese loju ogan gbegbese iwo na wo o sare si wa o sare sayin oro na bayo so wa pa ailera tin so si pa mara ni o tun ni gbegbese odun mi la tun wo yi odun yi tun lo kere kere kere kere kere igbese ni ko gbe owo to ba du ni a ti ba bi aso be se ba dani a tun tun ku ni ogbiyanju lo to sugbon o ti ro na bayo sugbon won ni ore ti o ba gbe ni bayi ina ni ma gbe alawore ko nigba to ti lori ofe lati gbo eto yi ni akoko yi o mo ko ti sorire ni o kira re ku orire tori pe obo ni sababi o na lo bo lo ba mi oludumare pa kete male ki won na gbe igbese ologba ki won na dara ko mo awon to ti lenu ope ti won ma oju le ja ewi ati egbo ewe nja o egbo si nje awon kan wa to wa je pe olorun ti fi asiri e ogun ba ti da po bi se nje olorun ti fi si won lodo o ti koja apapo lori oro baba ewe nje leda masiri gbogbo ipinle ondo ati gbogbo awon ilu ipinle to yika lati mo baba ewe nje leda masiri o tojo meta ti won ti nda awon eyan lohun to si si pe pa e ma so be ma o e ma wi be ma o adua temi ni pe Olorun ti tin ba yin se baba ewe nje leda masiri ta fi 30 lori radio lati tun ma logun Olorun yi ko de fi yin le yo ma shatleyin ni ti eni ko gbe igbese ologbon ti eni ko gbe igbese ologbon tun wa gbo mi o to ba wa je pe iwo na isoro to nkoju isi aye ni o ti kojo oju lasan igbese na lo gbe fun ebi adua won bo gbe igbese ailera temi to je pe awon aye awon ase bi se kan ni korokan du na ni nbe ni di oro re won bo gbe igbese igbese adua ti won o fi lenu ope ti eni pe ko gbe igbese ologbon adua na ni gba agbara kan o aye nbe ini ajo ara kun kan te gbo foto ni o fi mo pe ile aye ta wa ile aye to le koko bi oju eja ni aye nbe eyan wa aisan to nkoju yi o le ma je oju lasan ko je pe owo awon eni bi owo awon agba na la ba nbe ki wa la awon agba nfe bo la awon agba ti won fi o si ori dubuli esan bo ni won si jawo loro re ani o pe baba ewe nje leda masiri asiri ti nbe lodu eleda lati fi mu opo eyan ko ninu la lori aye won lu ara awon asiri fun won ti won o si lenu ope o ti se ti se bi erin ti eni o si nje je liri ise la ri owo nka ko won ti fagba na kan se re iwo na wo latojo to tin sise ko so na bayo kankan o ri kankan gba mu pe o ti ri nkan rere kan bayi se ile re ora ile oko igbeka to ye ko gba lenu se o ri gba bo ba ti sun bayi alakala na ni o ma lalakala yesi tutu pere pere nipa alakala ingo baya lori eto yi e ta ba si fi se dare nakanakan ninu emi katakata na laye re o mo ri loju aye oro yun doro jo mi sugbon ati sasiyori anira bo ba je pe awon aye na ni bendi oro oro ara kunrin ti mo ni mo fe ba yin so futi asale yi en to lo ke to lowo lowo sugbon awon agba ojo aye gbadun pelu aisan ti won fi da lola aye ma le o
gbogbo wo to wa lori duwo li esin la koko to ngbo mi yi pelu agbara fefe ti mo fi soro oludumare yo tu ole ti wonu o si fi ese mejeji re re pada ja sai di odo baba ewe nje leda ma shiri na nigbati n ba pada de in wa to pere pere lori eto e ku ikale

0: mo so fun lekan wi pe ile aye ta wa ile aye to le koko bi oju eja ni awon agba ni bi korokondu aye won fi eda sinu igbekun ni ile aye ta wa na ni o won se tun fes da sinu igbekun tan won se tun ma ba eda on re rin inu igbekun to wa lale yi igbekun ailera to tin koju lati jo en olodumare yo tu ole to si da pe pada so gbagbe pe baba ewe nje leda ma shiri na lo su ni gbowo eto te ngbo yi akanse eto ti baba ewe nje leda ma shiri ni ka ma fi la awon eyan loye ni pe gbogbo ailera to nkoju yi o le da fi eyin te gun fi so to ba gbe igbesi ologbon ma fowo yo beke mo oro aye ara re gbegbesi ologbon gbegbesi ologbon pakiti mole na lai na lai na lai lo pariwo na turu nbe nbi kan ko si ba se ri na lai ta ni ri na turu ko si si ba si ri na turu to je pe a tu ni ri na lai nbi kan sugbon to ba wa gbegbese bo lo se pade na turu to ti wo pe nkankan na ngogo won nkankan na kon gogo won o le ju o le lo afa ju afa lo oni mo isegun ibile o tu ju oni mo isegun ibile mi lo bo se ye wa si ojura wa lo pe baba ewe nje leda ma sire sori number ti mo pe fun o lekan ko si pa won soro lori oro arakunrin ti mo ba bo arakunrin yi Olorun ke o si niyawo ai ka mo follow mo bi mo bi meta o si da oko wo kan na le fun yawo re o da yawo re loko pe ko na ma so yawo re n ta so business to na si se na Olorun pe ki o ma ri se nbe tori pe gbaju gbaja bi isana eleta tori pe nile Africa mi o tun ni awon iso nbe ti tun tin taja o fo ko bo lasiri ati oja tin ta lojo ojo kan o na lo di pe arakunrin yi o sun igba ti o fi jile oro ojo keji ese ti wugele mo kilo asele kilo de kilo sele kilo de sele kilo de iyawo mi bye bye bye na lo ma sele bae ka sa bae ka wo di mo sun lali ana lo nji la aro ojo keji lo di pe ese ti wugele mo yawo ba ni agbegbe sai na ni na ba lo ra orisirisi won fi ra sugbon kaka kewe agbon de in le si ni o ke ma ba lo loni wo na won lo sile ewosan bakan na lo mo se sori o bakan na lo mo se sori sugba en bo ya olorun ti o gbadua o ma je ki isele kan sele to fi de pe arakunrin yi o wa din to le ma fi ese re meje jirin pada baba ewe je leda ma siri je tun juwe address odo won fun olekan si won wa ni oju opopo na Benin si ore legbe anchor summit omotosho nipinle ondo opopo na Benin si ore eleda ma siri fun ailera to nkoju laguara ati ebi adua ki wo na tun lenu ope lodu ta wa nu eyi ki aye ti e na o le da oya ba npe number won
1: fun ti e bi adura e pe baba ewe nje eleda mashiri sori ero bani soro yi 080-65-74-5041 080-65-74-5041 tabi 090-5041

Eyo ne je ki oro ile aye yi o suyan na ni igbese na le yan ma gbe o ni kan kawo gbera ko ma woran tori pe eda ti ba tin woran iran won ki ran laye eda to ba tin woran ati rira lowo ti o fi ku ninu laruri tin koju anira oro ara ko ni te mo ba bo ki ma ba lo lo ni wona o di pe ko le lo so mo gbogbo awon shopu re to ni ko le lo ibe mo iyawo re ni moju to sugbon ojo ojo ke isele kan se to di pe ore re kan lo ba ni ko n pe pe arakunrin bo ni mo de shopu re won o bo nbe won ni o to jo meta to ti wa

ba e ku dede asiko yi o ni gbogbo bi te ba tin gbo wa e ka le e ku ojo meta adi tu oludola leto

ni a le pe ni ese gan ese ti wa ni gere ti olorun pari ise lori dida orun aye lo ti to lo je pe ninu gbogbo ise owo aseda omo eniyan lo koko fowo pa ida ikilo olorun won fowo pa loju nipa jije eso eyi ti a seda kilo pe ka ma je gege bi iwe mimo se so ni o iwe samu ori kokan le logota ese ikarun be o pede ara o ni kiyesi ninu aise dede ni agbe bi mi ati ninu ese ni ya mi loyun mi omo eniyan oba dafidi lo ranti isese ipinlese ara re lati igba adamu ati awawu lotito lara un ti mo fe ka mo ni asale yi oni pe olorun to da omo eniyan ko ka awon ikankan si ese asise lasan ni olorun ka si awa eniyan la so ese loruko ta npe ni ese idisi ni pe ikilo ni omo eniyan gbo saaju ese ki ise ofin sugbon ni gere ti on ti a npe ni ofin to de lati pase mose igba na ni aseda to bere si ka gbogbo asise tabi aise dede omo eniyan si ese ewo awa yoba anigbagbo pe o sese ki omo eniyan o sese ni waju osa oke to seda wa igbagbo wa tun ro mo gbolohun kan pe ibi ti o ba ti si ofe ko si ese sugbon niwon igba to je wi pe ohun eniyan ni ohun olorun idi niyi to je pe ohun ti n je ese o saba ma n waye leyin ti a ba ru ofin ti awa omo eniyan ta se funra wa ipinlese si je ki o di mimo fun omo eniyan pe oyun ese ni a fi bi omo eniyan bi a ba wa ni arojinle daadaa nje o tile ye ki omo eniyan o ma ka ese si ara wa.

Oye tin ba ninja lai loida. Ti won fi dere deni mole bi odu agba. Eni edumare fo ye ile ayeye tin gbara di nigba gbogbo. Lati mu iwo se ibile do la gbogbo ma dari orun. Loke epe. Adi $200 alternative therapy ni ke ma bo. Ka tori eni ti o so ase pelu te wetegbo ibile. Eni mi maje ni e. Tabi fe poru ofa. Ona imora fe ni ti o loju ni. Ari igbega lenu ise okowo ti o lo dede adapada lenu ise ni lu oba. Ogun aye ta foju ri ati yi ta o foju ri. Eni suku sinu yo re ri ayo lagba la adi $200 alternative therapy. Agba omora to mo yan ibi ninu ikara won. Won be lori apere. Lati la lawe lawe. Ogun to fe gbe ni mi bi kalu kalu. Ati ona bayo re. Dele. Ma bo tarata ni lu Ado Ekiti. Nito si Okela Health Center. Sele Road. Okela Ado Ekiti. Ibe ni adi $200 alternative therapy wa. Telephone 080 305 272

adupe lowo Olorun oba idariji ese se o wa bi ko si dade ese wa jiwa bi ati ndariji awon to se wa adura Olorun to lagbara ni ese ale ipin ese si ona meta ese si Olorun tabi ese si Olodumare ese si omo la keji bi tiwa omo eniyan bi tiwa ati ese si ara eni ona meta yi ni ale ipin si sugbon nitori asiko ese opo ni Olorun da sile aye ka to seda omo eniyan sibe sibe opo omo eniyan lo nda ese nipa se ise owo aseda ti a le so pe ki se eniyan bi ti wa kini mo nso fun apere igi igbo ope igbo eranko igbo eye oju orun eran osin omi ewo ka pe o se se fun omo eniyan ni omo eniyan ba gbianju lati ta orun bo tin jina to won omo eniyan yo si ta ni ofa ojo to nro omo eniyan wa tun ma tan pa pelu re ko wa si gbogbo ohun ti a ka le won yi ti omo eniyan ki fe da loro omo eniyan ma da eran ko loro ewure mi aloyun ko ni bi ma si bon ru kiri omo eniyan lo dan ise wo lara re omo eniyan ohun ese won jo rin ni a n pe ogun kan ni aluro to je pe bi won ba fe lu eniyan omi ati eje ara onitohun asigbe omo eniyan si koko dan iru ogun yi wo lara igi abi lara eran ko si nto mo eyan o le se eran osin mi te ba ri ani pa labe omiran ani igbegbe lorun se awon ohun osin wonyi se Olodumare ni awa eniyan la n dan kan wo lara awon

0: pé.
1: Mi pé.
0: Akandele pé yan de fun inu.
1: O ko ni pé mi. Ti mo ba ti message e lori WhatsApp. Ijo t'Olorun ba ti kan lara. Yo kan send owo ko ni pé mi.
0: Eh? Ko ni pé.
1: Ni jo un mo wa sun. Toru toru na orun na mi ri sun dada. Mo sa so fun Olorun pe sanu fun mi. Ti mo ba ji lara mi ni ti mo fe. O wa to bi ago koru. Mo ba woju fun mi. Even o pe ti mo lo. Mo tan data message wole. Mo kan ni jaki kan wo account mi ni. Ti mo se ri owo enu. Orun na ni mo so ida mewa mi. So very kan pe mo be ra solar. O ti gbagbe mi ti ba be pe mo ni solar fan na wo da ladugo wa. Ni bi my husband se to koja yi. A kan jo joko Christian ni mo ta jo ngbe. O ni mo gba padura yin gba. O fe se ni ki lo soja ki lo be ni kan nu. Ba se gbe solar fan wa something fun mi nu.
2: Engineer mi. E ja doke lohun.
0: Ma wa ni oro.
3: Oro!
0: Ni ago meje.
3: Meje aro ni o.
0: Friday.
3: Lojo Friday yi ni.
0: O ma lagbara.
3: Alagbara o.
0: Friday.
3: Friday.
0: Oro.
3: Oro!
0: Pera ma bo bayi.
3: O ja dide ma bo bayi bayi o.
0: Lago meje.
3: Meje aro.
0: To ba leyan nbe.
3: Bani sa.
0: Ba npe o.
3: O ja ma pe won bayi o.
0: Ni oro.
3: Oro ni o.
4: E ti mo bi ta se npade.
3: Bani ajije.
4: Mountain of Solution.
3: Mountain of Solution.
4: Bible Assembly.
3: Bible Assembly.
4: Ni along Bode di we.
3: Lá
4: long bodedi we ni o. Eh agbegbe bodedi we.
3: Bene.
4: Ni adojuko ile Lai Muhammad.
3: Oh yes sir.
4: Ile Lai Muhammad.
3: Adojuko ile Lai Muhammad.
4: Bodedi we.
3: Bodedi we ro.
4: Adojuko ile Lai Muhammad.
3: Adojuko Lai Muhammad ile
4: ajo. Adeboye Avenue.
3: Adeboye Avenue.
4: O ma lagbara gan.
3: O ma lagbara o.
4: Ni Kwara State.
3: Kwara State.
4: Oro.
3: Oro.
4: Kwara State.
3: Ejide o.
4: Baba tin pari oro.
3: Oh yes sir.
4: O ma lagbara.
3: Alagbara.
0: Temi enowo
3: o je enowo ti e
0: Oluwa ni ki gbogbo eyan ru ebo
3: Kabiyesi Olorun
0: ore ma jemu
3: ore ma jemu ni o
0: si adua to gbo
3: oh yes sir
0: anunla
3: anunla ne
0: anunla yato
3: Kabiyesi o
0: si anu kekere
3: o yato gede gbe
0: gbogbo awon to npe
3: yes sir
0: owo nje lo fun
3: bani bani
0: eni to ma fun eni 20 million
3: oh yes sir
0: ani won ti gbo wole won ti gbede o eyin adua mi yi leyin aso tele to gbo
3: yi yes sir
0: Any time of any 20 million.
3: What do you call this?
0: Hey, Emma,
3: hey,
0: hey,
3: hey,
0: hey, hey, hey, hey,
3: hey,
0: hey, hey, hey,
3: hey, hey,
0: Boba ni phone turn off phone yeah.
3: Oja turn off phone and your power.
0: Any time so we pay. Say 20 million to a she business.
3: Happy Olorun.
0: So let's 50 million she business.
3: Olorun ko to je so
0: ti fo soke yi.
3: Olorun ro ke so ni.
0: Agbere yen dari ese.
3: Ah mi Jesu.
0: Mo so eri mi lekan.
3: Bani sir.
0: Eri la ni.
3: Eri la ni o.
0: Mo padi olore.
3: Yes sir.
0: O koko fun mi 40 million.
3: Eh.
0: Ladu ilu iya ti mo ti je.
3: Happy so.
0: O ma ku si ana.
3: Yes sir.
0: Abe bridge mo wa.
3: Lai mo yodun seyin
0: mo duro de were lojo kan were yen wa lori akitan
3: yes sir
0: ebe npa mi were nje bread
3: bani o
0: emi nkipe
3: kabiyesi o
0: oluwa
3: yes sir
0: take were yi je bread yi ku
3: adani wa yo lorun
0: ki n le ro nje je
3: ki le ri confessionu
0: were o dahun
3: ah
0: o ntenu mo
3: jesus
0: igbo mo gbadura titi tolorun o gbo
3: yes sir
0: mo

0: olohun oba mi aba dada aseda ibare lale toni aye toto e ti mo wi pe asiko ye ojo ta wa yi ile ise radio alalubarika ta wa yi e ti meto ti o se be ti o gori agbagbe lasiko yi ile si se be te ngbo yi mo tun kin ye ku dede asiko yi sebi ti a ba ni karo lejo mo nle ni o jari ala ni foko ole han omi adagun ta baba ta nla la kan le iwe to ba we alagba lugbo mi odo yo gbe lo
1: iba
0: e wa ma gbo mi se bi e ti kuku mo wi pe eto aye le lo ko eto yi nibi ti alaji agba baba laanu agba mi mo nle ti fi tewe te gbo setu sile fo mo ni han boya le mo pe isowo awon eda kan teti si mi lo lo bayi ele to je pe aye sun atanu to se won won se be won mu mora kaka kiri igboro ile fi se be te ri pe lomi to se jeun to laipe o pe bayi ti bi lo sele si ton lo sele si a mo wi pe ko seni to ri to lojo se laye bi amo pupo ninu to se be to nde mi eyan legbodo o la run atesan te eyan se be to mu mora kaka kiri se bibi ogun se po laye bi isowo awon eda kan doju ko ogun ele to se be ti wo ronu abayo pupo ninu ologo ni o ti se be ni o ti so ogonu popo ni won ti jayan mo egbapati lowo ti e se wari isowo awon ologo ona awon ti se be won ti deni ile won ti deni ana latara wi pe awon obi won baba won jara mo gbese aye ti won bo bi o se jara mo gbese aye ti won la won funra won gan fi gbese aye ara won tafala latara wi pe won o gbe gbese soro igbese aye ti won okuku si se te da ba wa se nile aye o gba kedo mura korin soro ara e nitori aye gan funra aye o duro soju kan e wo nigba kan ana se bi taye wa nigba kan ana lo se be to wa yi oko to di pe won o te waju e je nkan ko se be kin fi number laji agba baba laanu kin kokko fi yun lede ko to di pe won bo si kokodo eto gan loju lowo san number laji agba baba laanu re 080 6397 0829 00639 70829 number laji agba baba laanu neyan te ba wa pe won ti won o tete gbe e gbianju e ma pe won e ma je oso yin ogunlogo awon eyan ni okan si baba lojo arun ataisan won lo se be to so yin deru aruka to se yin deru eyin to je wi pe isowo awon te gbe te ba ni waju lojo kini ana te fi le awon ni o se be ton wa letente bayi ye wa wo won lowo waju wi pe ti ki ba se arun ataisan to se yin wi pe e ba ti de eyan gidi n gbe ti aye ti ale wo leru aruka e wo laisan ile to se be to so yin di ologo ana sharun elesin o mesin sara yin yun ni sara titani kori ma pariwo ye.

0: o n ṣọwọ yo ṣe bẹ yo ma riṣẹ nla nla gba ipo ayo te nle latọjọ to pe yo ṣe bẹ yo tẹyin lọwọ latara anu irin ajo silu ebo ani rọrun ni o je fun yin gbogbo eti mo ti wi latẹ kan yin gbogbo e gbogbo e e kan salaji agba baba laanu ke lori igba murun be nitori wipe awon eroko ta nje ta mu yin awon na lanfani ele ti won ṣe bẹ ti won ni ṣe laye awa ọmọ ẹdan laye ọmọ ni gbogbo atẹyin o moju le ja e ko wi pe ke peran ko je ke fiyun lata eleyun nikan lo jaju ni gbese aye rara o ni wulo ti won ṣe fun ni ewe atebo te fi se be te mu te nje yi koda agbon tin be lori igi o ni wulo ti e amọ ngba te moju le ja oro amọ awon to moju le ja oro ni ke ṣe be ke ko rere lori iba boya ran atẹsan lo ṣe be to n ṣe yin gbese aye te n gbe o teyin lorun ko munu yin dun gbogbo e number alaji agba baba laanu ni ke kan si awon ti o kan si baba latojo to pe won tin yin lo o korere lo sodo alaji agba baba laanu baba dupe fun yin baba ni rara e ma dupe fun mi olorun ala ni ke dupe fun eyin na e wa dupe fun olorun ala o je number baba re 0806397 0829 0806397 0829 alaji agba baba laanu awon na be nkale fun ti dede asiko baba mo ki yin e ku dede asiko e ki gbogbo olugba to lufe wa kale toni
1: e kale o e ku dede akoko yi gbogbo eyin ololufe wa ni gbogbo bi ti owo ja eto yi ba de ni ipinle ta wa yi ni abawon ipinle ti won mu leti wa abeyin te lanfani lati le ma gbo eto yi ni orilede bumi ajinde aroma je o
2: ami
1: aisan ti o gbogun arun ti o gbogun oluwabo ni jo senu kokan wa
2: ami olohun
1: gbogbo enu kokan to si wa lori idubule esan oluwa o gbe kaluku dide oluwa mu won lara da oruko emi te ngbo na ni alaji agba baba alaanu kini awon nkan ta mo bara wa so ni gbogbo igba sumo ko to di pe a mo ba yen lo a kokko so awon bi te ti le ri wa awon address bi te ti mo ba won pade atawon ojo te mo ba pade nibi kokan en to ja si pe ilu Akure leyin wa e ma ri wa ni ojo Wednesday ojo Thursday ojo Friday ilu Akure ati gbogbo bi to ba sun Akure pata eyin te wa ni danre ni eyin te wa lowo ena ni eyin te wa ni lesa ni eyin te wa lapakan Ekiti te n gbo wa bye bye bye ilu Akure le ma wa ni ojo Wednesday ojo Thursday ojo Friday ojo mete ta le ma ri wa ni ilu Akure bibi kibi te ba ti n bo e so pe e lo si lafe te ba ti de la fe joksan yi era won lokada nibe e so popsi abalaanu ni ki won gbe yin lo won gbe yin dodo wa eyin to ja si pe ona tin je mo ondo road eyin e ma tun pada wa si la fe joksan mo e duro ni joksan mechanic joksan ni second gate e tun ra won lokada nibe na e so yi pe odo abalaanu len lo won gbe yin de office wa ojo Wednesday ojo Thursday ojo Friday ojo mete ta elemi ma ba pade ni ilu Akure eyin te ba wa ni ilu Owo ati gbogbo bi agbo to sunmo wo pata eyin te wa ni Kogi eyin te wa lakoko Edo eyin te wa ni Aoshi eyin to ja si pe loko jale yin wa abeyin te tun wa ni apake Ekiti to ja si pe ilu Owo oniyun sunmo gbogbo eyin ara akoko pata ojo Saturday ojo Sunday le ma ba wa pade te ba ti de Owo e sa so folo kada yi pe Nago Plaza le nlo Nago Plaza ni doju koju ile itura Alafia Hotel te ba ti de be e ma gun oke ile itaja nla ni e ma gun oke isalin baba laanu wa abi ke pe number ti atokun pe fun yin late kan yin te ti lanfani ati pe lati mu number na yin e mu bairo e mu we yin le a tutun number na pe lati le mu Saturday Sunday le ma ri wa ni lu Owo en to ba ja si yu pe eyin Saturday Sunday to ba ti kan osu a ni ma wa sowo o Saturday Sunday to kan osu a ki wa sowo eyin te ba fe wa ri wa lojo Sunday e tete wa nitori pe ago mejila la ma close nbe eyin to ba je pe Sunday leyin raye ntin te raye lojo Saturday e tete wa laaro ka ago mejila to lu tori pe ta ago mejila ba ti lu le e le ba wa nbe ma eyin te wa wa nilu ore ati gbogbo agbegbe re ojo Monday ojo Tuesday le ma ri wa eyin te wa ni Jebu Ode Ijebu Gbo eyin ara ori omi eyin te wa ni apake Eko te n gbo wa eyin ara Benin Okada ni eyin te wa ni gbogbo gberiko te mo wi pe ilu ore yin lo sun meyin ojo monday ojo tuesday le ba pade ni ilu ore te ba ti dore so fa olokara ke bakusa le nlo te ba ti wo bakusa pe office baba laanu ibe le bere ndoju koju ile iya bakusa ojo monday ojo tuesday ni eyin te ba wa rai wa lojo monday pe tuesday le yin na fe we yin e tete wa e tete kuro le ke tete wa tori pe ago meji la ma close ku oni ore ni ojo tuesday te ba de leyin ago meji e ni ba wa mo nibe te ba de leyin ago meji e ni ba wa mo sugbeyin te ba fe ri wa te kokko pe wa ke to kuro le ni bo la wa loni tori po lopolopo awon eyan a wa lore won mo wa wa sakure a wa lakure won mo wa wa rosowo e pe wa ke bere pe bo la wa ni joko ka so bi ta wa ke to gbera ku oni le number ni ke mo wa pe 08 0809 0863 97 0829 number to dele se Alhaji Agbanu ki wa ni awon kan ta ma bara wa so ni gbogbo gbo opolopo lo ti mo kan ta bara wa so sugbon o to ba ti pe wo ti gbori to pe ta kokko ti wo kokko ba se alaba pade eto ni atokun ti so opolopo efun elekan kini nkan na ni wi pe ona eto yi o pin si ona meji bo la si le raye gbe bo la si le raye se bo la si le jeyan ninu aye abala kanu elekeji bo la jeyan ninu aye na bo la si le fi alaafia ara lole aye eni bo la se ni ma je foni ku fo lande opolopo eyan loja si pe aisan lo so won dagba lagbo san gan tojo pe ojo ori ri o to nkan sugbon orisirisi aisan lo so di kagere lo so di agbalagba lo san gan bitin bu mori lo bitin di owo mori leni ni omo di owo meyin lola ni omo di owo mo orunkun lola be ni omo di owo mo enu lola be ni omo loju un ori ndada ma orisirisi aisan ko si nkan ti oni ma fa ninu ara eyan to ba wa ri be tori e loluwa fi da ewe lo fi da egbo ko da ewe ilasan ko da egbo ilasan be ni ko da eso lasan o da gbogbo e fun ka le ma lo ni ati ma so funra wa tipe tipe pe alewi ategbo oluwa da mu ka le fi se toju ara wa ni be yi ta nje ta fi ninu e bo se nsanfani fun wa be na lele ta le mu na ta le tun fi papo mo nkan mi to tun ma sanfani ninu agu ara eni be ewon eran ko ti an be ninu igbo yi won o ni nkan kan ti an se ju pe ewe ategbo na lawon na nje awon na nsiki ton ba siki wi ategbo na ni won bo sibe won lo re je ara won si tun ya ewe ategbo yi ko se wo kankan ninu e ko si nkan kan o si esi kankan to tako lati le fi ewe ati egbo lati le fi toju ara eni ati so atawon kan mi to lohun da to lohun se leto lati le fi toju ara eni ko se leyi to je pe esi kankan to le tako ninu e iwo ti orisirisi nkan ba wa nsio esan wa po a le ma daruko gbogbo esan lori afefe gbogbo eyi to ba ri ko ma wa se wo ma gbebo wa eyi to ba pe wa si to wa je pa wa o mo nipe a so fun o awa ki seru eleyi awa ki seru eleyi ama po lu agbara olohun eyi to ba je pe awa nse to ba ti gbe dodo wa pelu agbara olohun won no ri yato o ri yato ke se pe to ba wa gbe dodo ko si magic ninu toju to ba dodo wa na ta ba fun o ni nkan to mo lo o mo ri alaafia die die yo mo lo ni ko si magic me ko si mereku ninu e a mo fun o mo lo o mo bo bai ni bi lo kusi ibi to kusi re ati bi to kusi na la mo tun fun o ni nkan to mo lo si iwo na dide nle foro ara re ma bora re mo le eyan ni belegbe re ni ti o laafia ni iwo juwe fun toka fun eyan ni be ni to sumo ni iwo na toka fun to ba toka si to laafia iwo na to ti ni lada kan ni waju olohun bo se ni lada ni waju to toka si tohun laafia be na lo tun ni ni waju olohun na dide nle foro ara re o be na ni atun wa nso nipa bo la se le raye gbe bo la se le raye lo ko si eda kan to wa ile ayo tolohun ti da wa sile tolohun wa da koko wa jiya afẹ to ba fo wa ara re to fi bere re loku ki wa la wa se o dide nle ni ori re lo re be da ni bi kankan eda ni o dide ni o ma wa lo won e gbe ori re wa ka yan manu le yan le yan dide ti wa lo o dide ni foro ara re o dide o lo re fi oro ara re lu awon ti won mo nipa re eda kun bayi ni se mi ri bayi ni gbesi aye mi ri emi na fe je bayi ni emi na fe je bayi ni a wa so fun pe ko ma wa wa lona ti o bofin tolohun mu lọ́nà tí ó bá òfin tọmọlúàbí mu lọ́nà tí ó bá òfin tìjọba orílẹ̀-èdè mu má wá gíga ní ọ̀nà tí ó da ọ̀nà tó da ni kó gbà wá eléyìí táwa ń pariwo fún ọ ní gbogbo ìgbà yìí ewé egbò ẹranko tọ́lọ́run dá sínú igbó ó da fún lílò níbi mo ti ṣe sọ lẹ́ẹ̀kan báwọn kan ti ṣe wà láti lè ṣàǹfààní fún ìjẹ́ ìfúnni ní àlàáfíà ìfúnni lókun bẹ́ẹ̀ làwọn nìkan náà tó wà ń bẹ̀ náà tọ́ pé lílò tiẹ̀ ìjẹ́ kí á jẹ̀yàn nílé ayé ni ìfúnni ní gíga ni ìjẹ́ káwọ́ wá tó ibi tá à ń lọ ni ìwọ náà wá dilẹ̀ fọ́rọ̀ ara rẹ o má fi ìgbàlà rẹ má fi dọ́là ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ló wà tí ọ̀rọ̀wọ́ ti bọnu tí ọ̀rọ̀wọ́ ṣe kinní ẹlòmíì gbọ́jà kalẹ̀ kò jà náà ò lọ déédé ẹlòmíì ò ní tẹ̀síwájú ọ̀pọ̀ èèyàn ló dáwọ́ lé nǹkan jọ pé òun ò láṣeyọ lórí tí bá ń ṣerí kò ṣàṣeyọ lórí tí bá ń ṣerí ìwọ náà dìde náà fọ́rọ̀ ara rẹ má wòra rẹ pin o nọ́mbà yìí náà ni kó o máa pè 08063970829 bẹ́ẹ̀ ni wá béèrè fẹ́ yọnu àgbàlú wá béèrè fún tó bá béèrè fún ìtúwọ́n náà bá dojúkọ pẹ̀lú agbára ọlọ́run ọlọ́run ó jẹ́ ó ṣe kò ń gẹ́ nọ́mbà ni kó tún máa pè lẹ́ẹ̀kan sí 08063970829 àjíǹdàrọ́ máa jẹ́ o àìsàn tí ò gbóògùn àòṣì tí ò ní gbọ́ lílọ kò ní sẹ́nu kankan wá o.
0: àmì àmì ọlọ́run ọba.
2: ẹ jùmọ̀ náà kò ń ṣe fẹ́ ire o.

ma ja gere lenu mo baba ngana baba kere wa wa fun wa ni sepe ladoju ko continental guest house akure e ma pe 0816412277 ohun tin je omokunrin lohun to nbe ni sale a ki fowo yepere mu eru obirin ti won pe won ki fe le won kuro ni je eru e ni o lo fi je pe bi wo okunrin ba tin ri pe lai ti e ti bere re aya re ti bere si ni ja pipipi iwo wa se tan obirin re npe so ti tan niyan tete moju to ara re o eru wo ni deru eleru ewi ategbo nbe ti yo fo gbogbo gedegede idoti ara danu tara re yo si dasaka ti won o le tokunrin wa ko dile leri itiju ni o ki nkan agbara omo okunrin o kere jojo ori re lo o lona tawon baba wa n gba mojuto

0: to ba sumo ni wo kiri elomi o le wa kwale nitori isoro ju yi ni isoro ni kese ni o ma wu bamba ka fowo te ko ji wonu ko tun jade pada tabi ko ma re ni dede lati nu baba njana baba kere wa wa laduju ko continental guest house akure 081 64 122 777 Aisan ko ni fara wa se bugbe o
1: baba kere wa e bale kasagua lori itoju ilera ati aile se dede olomo okunrin nikan soso chai chai chai idunu subu layo fokunrin atobirin opo gbeyawo lo ti denu kole latari wipe awo oko re o kaju ilu dada baba boda o le tate kan le do be lo simi jekuje debi pe ti wa so idaku re te lodo lulufe re baba kere wa ni o foro re lo lori aile se dede tin bo fira idakole arara ti e kosun lo opo eyin dudun ara tita ara gbigbona inu kikun aya tin lu pipi pipi ma le gbapa ma le gbese owo atese to kuriri ni waju tani baba kere wa ni o kan si pelu ero igbalode ti o ma so bi tin kan lu go si lara ati e ogun te ba lo laarin iseju merin le logun ti o ba sise o futu fe teni ki se ti baba kere wa ero bani soro
0: 081 64 122 777
1: baba kere wa pe mi de be

0: Praise the Lord. My name is Reverend Gabriel Ayodeji.
1: A pastor for Reverend.
0: Mo je ikan lara awon omo baba ninu emi. Mo de Olorun ori oke yi o ti se opolopo ise iyanu ninu aye mi. Eko mo wa sa.
1: Eko le ti wa ba.
0: Ben sa.
1: Emi na ma de ko lojo kan.
0: La koko ni bi o se meta seyin akobi mi o sick to je ko o n bi. It was vomiting.